0: yɛanyere yɛ ho ɔmo ti akɔwura abosomsom mu nanso na ɔmo adwene yɛ ɔmo sɛe wɔ mo te nyankopɔn asɔre fie
1: mpunimpu kɔnehyɛm no mu obi a ɔne awurade bɔmpunim da awurade sane
2: soa
1: awurade wɔmmoakwadwofoɔ awurade obi a ɔbɔ ne ɔmato meyɛ mayɛ ɔse wo a woasoa wade so abrɛ no fa bra na ɔbɛsua w ɛnɛ kristofo no bebree yɛ akwadwofoɔ ɔmpɛ sɛ awurade mmom toa wɔ mo wɔ baabi a wɔ mowɔ no halleluya ɔbaa no ne kristo bo mpunimpu awurade bisaa no john 5 sɛ wopɛ sɛ ɔhoyɛ ɔden a ɔseɛneɛ wopɛ sɛ ɔhoyɛ ɔden a sɔle na
3: ɛdeɛɔtena
1: hɔ a nka ɔbɛkɔ so atena hɔ
3: tuanam
1: nhyɛnka awurade sɛ wɔtena hɔ a
3: ɔbɛka ho
1: nka ɔbɛkɔ so atena hɔ awurade mmoa kwadwofoɔ
3: daabi da
1: nhyɛnka awurade awurade mpɛ obi a ɔdi abobo obi a wɔnea nidasoɔ wɔ nabrabom obi a ɔde ne ho ɔkyi awurade mpunimpu biaa biaa ne hɔ a ɔsan de ne haw kɔɔeɛ mpo binom no ɛhaw kɔe wɔ mu a meyi awurade ayɛ nɛ sɛ awurade wɔamfa ho because ne ɔnim sɛde onipa si yɛ
3: deɛɛtɛ
1: matthew chapter 8 verse 5 to 14 ɛberɛ sogyane ne ne yesu bɔ mpunimpu nhyɛnka awurade mesɛ obi a ɔne awurade bɔ mpunimpu biaa
3: nobrabɔsɛsae
1: ɛna no abɔfoɔ no ne jacob awurade bɛsena kɔ no jacob yere ne sei genesis jacob yere ne sei
3: sɛ mamkwana menkɔ adeɛ ɛyɛ same
1: ɔse sɛ woanhyira me a
3: mema wonkɔ
1: halleluya
3: amen
1: ɛduru baabi a awurade pɛ nkɔfoɔ a wɔmɔden na ɔmyɛ nam awurade sɛ wosɔ ne mu a ɔmpɛ sɛ wobɛgyae ne mu kɔpem sɛ wo problem no bɛyɛ deɛ
3: ɛbɛsɔw
1: obiwɔ hɔ a ɔsɔ awurade mu kakraa bi
3: ne ho biribia
1: ne wagyaa mu halleluya ɛno sɛɛ nimpa no wokɔ revelation chapter 3 verse 15 to 16 a di sɛ metiri miɛnsa ne du num ɛkɔ du miɛnsa ɔka asɛm bi
3: ɛti miɛnsa dunum ɛkɔ no menim nwuma
1: menim nwuma
3: sɛ wonyɛ nwunu anaahyɛ
1: wonyɛ nwunu
3: ɛsɛ
1: woyɛ moturo mɔdwo nti
3: mfmfamanom
1: ɛsɛ wo sɛde adeɛ ne sɛtiɛ ɛsiane sɛ woyɛ moturo mɔdwo nti
3: mafirimanom
1: obi sɛ awurade mu kakraa bi ne wagyaa mu josef yere awurade
2: jacob
1: ayere awurade ɔsɛ awurade sɛ woanhyira me
2: aɛfmhyia
1: awurade hwɛ ne din sa wɔ sɛ wo din de sɛn
3: fɛm jacob
1: ɔsɛ yɛne fitiɛne de kɔ yɛmfrɛ jacob yɛbɛfrɛ wo israel
3: halleluya
1: wone
3: nyankopɔn
1: wone onyankopɔn nti sɛ sɛ duru baabi a onyankopɔn ankasankasankasa wone ne di ako a wotimi
3: noɛnankabɛkasɛ
1: ɔbaa no kaa sɛ wɔse mpapa yi mɛha ne wakɔpem sɛ mɛha wo no bɛyɛ
3: deɛbɛkɔ
1: nti ɔsɔre a ne ɔsi no kwa no ɔsɔre a ne ɔsi no kwa no ɔsɔre a ne ɔsi no kwa no da koro pɛ papa no hwɛ din no ɔse nɔ maame ɔha me dodo nti ɔsɛ noasɛm no mehwɛ na meyɛ
3: deɛdima no
1: halleluya ɔkɔɔ baako mmienu miɛnsa ɛne ɔgya akyire deɛ a ankɛ ne haw no da so tena hɔ nnipa bebree apa aba wɔ awurade mu ɛfi sɛ wɔ mo sɔ awurade mu no wansom yie ɛkɔɔ baako mmienu miɛnsa no ɛna ni daa so nyinaa yɛ de ade ɔsomafo paul ne awurade bɔ mpunimpu wɔ asenal ɛhɔ ne ɛsesaa ne din from saul to
3: paul
1: ɛnti awurade deɛ sɛ wone ne bɔ mpunimpu na woyere no a ɔsesa wo hyɛberɛ
3: amen
1: nhyɛnka awurade ɔsesa wo hyɛberɛ ɛna no matthew 8 verse 5 to 6 no bible no sesɛ
3: ɔsɛ akoa bi yɛ yalesa
1: akoa bi deɛ
3: na yalesa Matthew 8:5.
1: Aha, na wo to asem no so.
3: Yesu ko shine Capernaum.
1: Yesu ko shine Capernaum.
3: Na safo ho se panin no ba nche.
1: Na asra ha so panin no e ba ne nche.
3: E se se.
1: E no mba ka se.
3: Owura.
1: Owura.
3: Mabofo yale yale fufu.
1: Mabofo yale yale fufu.
3: Owura ma ne dodo.
1: Owura ma ne dodo.
3: No se se.
1: E no se ne se.
3: Meba ma besa ne yale.
1: Meba no ma besa ne yale.
3: Na safo ho se panin no e ka.
1: Na asra so so panin no ka chire Yesu se.
3: Me se fata se.
1: Me se fata se.
3: O ba she me su chance ye.
1: O ba she me su she na.
3: Na ka sam no nko.
1: O ba ka sam no nko.
3: Na mabofo no ba ne de.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Ka sam no nko. Tuaso
3: na mi su mi woni pa mo tu mi ase
1: mo ye de ade
3: mo tu mi ase
1: ntu de kan sam no nko because ohun se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura se firi no ho ntu de ma me nyire ne haya na mi ni se na nu ma sempo
3: abofa no ba ndi
1: abofa ma no ba ye ade
3: ma ndi
1: ba ndi obi oni yesu bo mpu ni mpu yiri yesu e so ni mu ye biala ukwa Bible numa fiti tre kwa pimtri bia nyane fahwidi because wasi wabi bia la wa yemo tromo jono onuwa uradeba fina edi adi Matthew 17:14-16 umuwa wamu niye uradebo mpu ni mpu na utu waswa
3: Matthew 17:14-16 uchafubia yale sa
1: haa tuwaswa
3: na ukodru kwa vukuo ni
1: mchaino ukodru kwa vukuo ni mchaino
3: unipa biba ni mchaino
1: unipa biba ni mchaino
3: habe sani say
1: habe sani say
3: huimabo
1: huimabo
3: na me ba yitwa
1: me ba yedi ade
3: twa
1: twaso
3: ohura mane pi
1: ohura mane pi
3: tato jemu
1: tato jemu
3: tato nsuom
1: tato nsuom
3: me de me bra wosia fo no
1: me bra wosia fo no
3: ntuma sane ya de yesu bua ne se
1: ene yesu ka sa
3: ene ma muni gidie
1: ene ma muni gidie
3: na mwachia
1: aha na mwachia
3: ene montan kudu daben
1: ene montan kopem daben
3: ntuma bua sama mkusi daben
1: ntuma bua sia mamu kopem daben
3: mfane mlem wo ha
1: mfane mlem wo ha
3: yesu tiatia no
1: ene yesu tiatia
3: na moni fi ne mu koy
1: na moni fi mu yedi ade
3: eko
1: yesu tiatia yire urade oni ni mompu ni mpu shona tadiem na obetia tia wade na aye problem
3: emna ko
1: obetia tia yade no obetia tia wade no obetia tia mane na wususu sei wachinia se woni urade bompu ni mpu na wusho ni mu a o se dru ba bi a wanka sempo uba o se enkwala ye chrochro books pen school fees ni ade enkwala wo mo chrochro sa ade na mo school mu na mo ba fia wo mo digu wo mo papa so no o se sa enkwala ni nya ni tempa
3: yes
1: je ke urade
2: amen
1: o solia da yesi manfa wo ya ma be bo bo mi wan fa ma me de na de mi nko school a kwan bi a befa so a bepa man no na akwa o kama akwa won kan bi won
3: mm
1: nshan ke urade
3: 1000 years
1: nti wa otimi plan we tirim se no akwa we de o hajuno me fa ne de man ko we de o won to boase nti se we yire urade a we yire urade a obi o ni urade bo mpu ni mpu bi urade hyese ne ho ani nyam o hye ni mpa ne so
3: hallelujah
2: amen
1: eti shawo ha wo no na hwese dia woni awurade abo mpu ni mpu no se sa na ti because osu obi oyɛ motro modwe na dwene ye ne nya jeps wa no ne kansa sesi no ensusu se obenya bibia ade ade afre awurade ho
3: pa na dwene ne tantan
1: no Matthew 9:20-22 yen hwa se mu ho
3: Matthew asampati nkro
1: aha
3: nje wo do no mienu
1: wo se se
3: aha osu oba moje tufo bi ayalesa
1: oba moje tufo bi
3: ayalesa
1: ayalesa
3: na your baby ba o baby mo je tu mi se du mi enu
1: o baby a mo je tu ni fi se du mi enu
3: de sa be kan yesu atade anu
1: ade me sa be kan yesu atade anu
3: bo ni tirim se
1: bo ni tirim se
3: se be sa be kan atade anu nko a
1: de me sa me kan atade anu nko a
3: mo je ne be jan
1: mo je ne be de
3: e be jan
1: na wo to aso a
3: les dane ni hu no no
1: yesu dane ni ni hu no no
3: ka so baba
1: o ka so baba
3: ma bo nto yem
1: ma bo nto yem
3: jidi ajo
1: jidi a edi
3: ajo
2: yesu ni nyame mu nya de ne biara
1: yesu urade mu biara biara o Shendi padom Nesu mami se Minti edi e nipa keka Nasa mi bo modena Fosu uro ure nipa imu Nemi nyanata adi empo sumwa
3: Muja nebe jai
1: Na uwa utifi ya uti emi nipa nukula winye ngura mu
3: Hey
1: Na kampese watila usaka atani eno Ezo osu shese ura nima edi e
2: Bishra u
1: Bishra Wini mkwaya mami wefasu nipa edi yesu wachi Mpimi numuno
3: We ure mu
1: Awa ma wamo pano ne mpatano se nipa mpimnu mno ana oba ni wurawura mu na hwe nipa 5000 na wufura chire na wurawura mu akaka wudi kai wani mu
3: kaika enyemle enyemle
1: there's no way ni daso bo na bla bo mu say and na ye me last last nti na de same de me kra na me wira me to ho na me for so nipa dom yi mu ni ye pia me na me ko ye pia me na me ko na me tra me sakitu bi e ma ne so atade mu se kikra wo
3: enyemle ka wo di awira
1: na wade sa dwin no etu ni tiri mu no hallelujah
2: amen
1: Woma woma nyia urade ni uko Psalm 20 verse 7 to 8 ya. Woma woma nyia urade ni se urade betima ye bibi woma bla bom. Okoka kra no wapim, okoka kra no wapim. Sanke ye wa wutie mi na humachi ya. Ana wo ye obei na wo tram nipa mpim num. Ado usake kan Yesu atade a. Akabla wura o ha mu. Na wura 200 mu. Na obi ye na boche se ye wo wo. Ebi su ye ni sase ewo wafunu ebi su su moto ufam ebi tia weyem anke wanyadi awbe fosu uhubi yu nesu obanu huse yesu ya mfa yensa nkano
3: ensa mkukwa
1: ensa mkukwa
2: baby
3: weye last of
1: mti at least
3: weye last of
1: epia ye pia pia minyi na etiri aye ye uwa nchochede nyi na chino mefosu duru wanku adia
3: last of
1: eti waduru vivrilo wansain Hallelujah.
2: Amen.
1: Odu fifre se nipa mpim numa Yesu ma wo moduane no. Se nipa mpim num we oba ne famu o. Wo ntete de famu. Odu fifre no wansai. Ofosu ya fosu ya so be kwani mu. No de misake kan Yesu atade. Wo wa. Mpim num no kra wo ntwa mu wo ha.
2: Debi.
1: Obi na bɔtwe wɔ na na wasan nachi. Ɔti aso dɛ mo se me yale da ho kra ya mesra me.
3: Nti magya aso no.
1: Sɛ nipa no ntumi antra nipa no hampo. Hallelujah.
2: Amen.
3: Menya yi ya megya me.
1: Ah menya yi.
2: Me wo ya me hwɛ.
1: Ti aso ya ya me hwɛ.
3: Aso aso le magya yi.
1: Omu nim sɛ Christianity no determination no.
3: Ɔsom nipa.
1: Nim sɛ ɔsom nipa. Safo no. Psalm 20 verse 7 to 8 say.
3: Psalm 20 verse 7
1: to 8 say.
3: Ebinu kafo nti ase na.
1: Aha.
3: Ebinu kafo aponko.
1: Aha to aso.
3: Na yen die.
1: Yen die.
3: E kafo urade.
1: Ye kafo urade.
3: Ye yakopo odi na.
1: Yakopo odi.
3: Omo wudie die so.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Wose safo no. Omo gugu die die aso.
3: Hwe ase.
1: Ahwehwe ase.
3: Na yen die.
1: Na yen die.
3: Aso no kire bi gira ho.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Omo nya tromfo no. Omo gugu die die aso.
3: Omo subu nipa.
1: Ahwehwe ase.
3: Yes.
1: Na wamo wamo ni urade boni mpuni mpuni diye.
3: Sori tirebeye.
1: Wamo sori jina wamo nasu.
3: Tirebeye.
1: Tiriye pa. Wamo wamo ni urade boni mpuni mpuni sori jina wamo nasu. Tirebeye. Tiriye. According to Jeremiah chapter 20 verse 11. Babo ne kansembu woho.
3: Udi fo Jeremiah.
1: Itiredu yunu.
3: Chebudu ba akuno.
1: Ah, what's it say?
3: Na wadi jema chisa dombalima.
1: Wadi jina mechi tisha dombalima.
3: Nihuye hum.
1: Nihuye hum.
3: Alutimatifu wa mwiyase.
1: Alutimatifu wa mwiyase.
3: Mwiyase. Na wun tumi.
1: Na wun yadi ya.
2: Wun tumi.
1: Timi. Chema ebidin.
3: Chema wun tumi.
1: Isake uradi.
3: Amen.
1: Wasiye uradi jina mechi tisha diade.
3: Dombalima. Anuhuye hum.
1: Uradi neni wane masu. Abua kukukura mpo ya abuwa ni. Onukura neni wane maso. Nuhu nyankupo wado ubetina. Psalm 21 verse 11. Wasia uradiji na mechiti sado mbalima. Nuhunye huu. Na Psalm 21 verse 11 ni kasi.
3: Psalm 21 verse 11.
1: Ahababu sisi.
3: So obo wahupo mbani.
1: Nte uradisi. Se wamu bo wahupo mbani.
3: Nuhu subo nibi huwa.
1: Nuhu musu subo ni huwa.
3: Oltu minyo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Wacha semini yin. Sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bompu ni mpu. Wo ye awurade ba na wo ji awurade di.
3: Wo
1: ti mi sawo awurade ni wani da so. Awurade ni obi bia wo nkwaje wo chem ni nyankopon wa. Bible sawo di pa na se ni betra se abon ho po.
3: Bone.
1: Abon po bone.
3: Super bone.
1: Na se super bone.
3: Wo ti mi nyo.
1: Wo ti mi nya ni ade. Ade ade se na wo ti mi nya. Efi sawo awurade jina wo chi.
3: Se dombelema.
1: Aje se wa anye ni.
3: Yes.
1: Bible ni say Obibiala John chapter 5. First John chapter 5 verse 2 to 5 no. Oka se
3: mi. Ye honi nguma edi kan.
1: Ah twaso twaso. Wo sai.
3: Didi amutumi na dance die.
0: Didi amutumi
3: e na dance
0: die. Ene
3: na dance die.
0: Tie bi o. Wo ji asempa ni dia.
3: Mm. Dance mi di wachi.
0: Na dance ya edi
2: adi wachi.
0: O forso we tie so. Na dance ya edi
2: adi wachi.
0: O forso ro ro ni panu.
3: Wo ji dance.
0: Wo so na taade
3: ni wa. Wo ji dance ye.
0: It was GDM
3: to me.
0: And yeah,
3: na dance.
0: Na wo kai asem na.
3: Obi o ji say yes Christo di
0: Obiala wa jidi se Yesu ni Kristo.
3: Onyankopon na wo no.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Twaswe.
3: Se ye do onyankopon.
0: Nti ye do onyankopon.
3: Yidi na shede yeso.
0: Yidi na shede yeso.
3: Ale di hunu se.
0: Ale di hunu se.
3: Ye onyankopon ma.
0: Eh urade ma.
3: Yidi onyankopon do no.
0: We ni onyankopon do no.
3: Se bi na shede yeso.
0: Na shede yeso.
3: Na shede na nyade.
0: Na shede na so nyade.
3: Efise.
0: Efise.
3: Yidi na onyankopon wo ye no.
0: Obiala onyankopon wo no.
3: Adi wi asusu nkunim.
0: Adi wi asusu de ade.
3: Nkunim.
0: Ati asem no. Obiala nyankopon wo no no
3: wodi wiase nkunim
0: wodi wiase so de ade
2: nkunim
0: hwese akroma na miwio mu a
3: aha
0: na opa akokoba akye no a akokoba no de obetumi adwane na wa kwohye maame na taba ya se
3: aha
0: akroba ntumi nye de
3: enche no
0: hey de otwe no ho no e
3: ah oche ne kwache
0: haleluya eti na nkrofo a wo mu ne gidie wa urade mu no Ebribia no
3: frama bo
0: ya kwai frama no bo nsam fo ya te sa kroma akoko a ba wayi no ho afri ne maame atamo ya
2: so di bambo bia
0: o ne bambo bia akroma no tofu na wode ne ko
3: ka
0: de ti obi a wani awurade a mompu ni mpu anya awurade ani a
3: mm
0: nsaka awurade
3: amen
0: no wati no ho fri ataban na se
3: ha
0: akroma jefo
3: na ohoro ko
0: na ede ne ko eti bible so obi ala wo ka to ho na
3: Every say bibiela
0: bibiela nyankopon wo no no
3: diwe asu kunim
0: wa diwe asu so dian
3: nkunim
0: it was me makuma mamunjo first John chapter 4 verse 4 if you say
3: was it amankuma
0: amankuma
3: mu firi nyankopon
0: mu firi nyankopon mu
3: na madu asu kunim
0: madu asu di ade
3: nkunim
0: nkunim
3: fi de wo mu no
0: if you say di otimu mu no
3: so de wo wi asu
0: hallelujah
2: amen
0: madu asu kunim
2: amen
0: it John 16:33 bible ne kan sem bi wo Odofo a wosu mawurade minim gidie na wode su mawurade no
3: osum nipa
0: minim sade ohu awurade no fa awurade kaseye be mani ye no me hu sade wosi hu ne fa ne tumi ne na wode no me hu sade wosi ate ase fa awurade aka bai no sade wosi shaseye no minim bia na watwe ohu apie sha woni kristo bagbo mpuni mpu a John 16:33 sha
3: John 16:33
0: ah was
3: ne na makama che mo
0: osi wei no
3: ana makamachira
0: mu ana makamachira mu
3: na manya memu asumdwe
0: na manya memu asumdwe
3: mu be ye yamu yase die
0: mu be ye hia mo o wi ase die
3: na so ma mbonto mu ye
0: na so ma mbonto mu ye
3: na di wi ase nku
0: ni fisha ma ade ade
2: di wi ase nku ni mu
0: eti obi biala wo sha urade ataba yase no
3: wadi nku
0: ye nku ni difo shafo ni ni abobo
3: da bi
0: shafo no nye ya dwene sha de ye dwene ya wie
3: nda so ase
0: ya pem
3: mm
0: Shawo chon hu flata bayi na siya. Babo no ubiya wani ya urade bo mpu ni mpu biya anu.
3: Udi mpu ni mpu.
0: Shay na wode shay. Shay mi fosu na mi shona ta adye mpu.
3: Mumba tome.
0: Ukrade unye ntu ya na mpu.
3: Yee.
0: Eni washo urade ya ta
3: adye. Emo si da bayi.
0: Urade mpu ni ma.
3: Debida.
0: Unyayi ni ma.
3: Debida.
0: The whole scriptures. David shay me niye fi me huwa bofra. Eme ya bofra ma epe gini bashushim. Mi hu watini nini ya.
3: Apa no.
0: Hallelujah. Mi hu watini nini ya. Wapa wunu.
3: Anasa nasi fose sanye.
0: Because babu se uradiye ni watini nifu oso. Na oji won.
3: Uti osu fureso.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ose uradiye ni watini nifu oso. Na oji won. Iti se wu anupayi. Ube nye jidye wabla bumu se. Wu. Wumpi mi. Nemo uwa uradi biwa weni Iti ese se ufosu na wade unsa Eke se nyankupona atadia Ugo huse u nyankupobu utumia Woyadi ingina
3: Yes
2: Amen
0: Nyeni dasuwa se
3: Yes
0: E uradi se Ubiale uradi ya wunono
3: Wadi ukunim
0: Wadi uyasisi ukunim Fise Dia watini muno
3: Fichiri uya
0: Esusi di uyasi Nyeni dasuwa we Fatu wadinu Se ebla uble nyina ohawle nyina amade ni nyina no atade ne unya nge ade ade
2: nsumu nini mpuni mpu
0: dia waduro no dia waduro no bebia wako waduro no akeka kire bi na unsa so atade ne
3: wodu bo hye no
0: eninti ensai wachi ano humachi awuti emi bra ya yo kwana bra oh edrada branda ukwiada ya wada
1: busumu yewie ye wako akwa anim bo modre force se kakra na aka no
3: wetu aso
1: obeba wo sa aka atade no na sa wo sa ka atade no ma wo ha wo na dadwini nyina
3: to betwa
1: e betwa fisha obiala nyankopon awo no no
3: wodi
1: wiase so nkonim na nyankopon babia so eni nkonim pen etuni awurade mompunimpu na getum se de wadro bia no said the situation ni sitie bia no awurade be shen ho anim nyam ewo so anopai awurade nyankopon wo nyira
3: amen.
0: Amen. Yada was so yen na se. And a pay yadi besi jumedi yen ebe shisha so. Nam jidi yese se ni uti ebi anwa yo pen no pencil ready. And a pay asama. Yadi blame na pay atu asem peni di se. Edes duty.
4: Mpeni fu asedi.
0: Asedi.
4: Mpeni fu asedi.
0: Mpeni fu asedi. Yekam mpeni fu asedi ya. Why any or your penny?
4: Yes,
0: who are said yes,
1: sir. We see Raya fan.
0: Headmaster,
4: we
0: are penny at
4: the school. No,
0: who are said yes, sir.
4: We
0: shop also at the Soriano. Also, I said yes, sir. Oye,
4: oye,
0: oye, Jinny, I took your trinitia
4: at this duty.
0: At this duty, painful at the dadda
4: in Macuaduano,
0: Macuaduano, Soriano, and no, my ano.
4: Oma se die.
0: Oma mu da oma ya no.
1: DC Raya fan.
0: Oja man temo district ni mu nyina no. DC ya oja no. Wano assembly man Welia. Ijeke urade.
4: Amen.
0: Juma pa wu di no ho. Welia na oja no a wu ya assembly man wo ho no. Wo ka hu bi. Ijeke urade.
4: Amen.
0: Se obia hu na se die ene die sese wo ya. Ti assembly ye pa. Ebe buwa papa, ema gane tunye chumpong. Ishake urade.
4: Amen.
0: Iti asemre maikla u wa sedye.
4: Awasa uye.
0: Tena nupe santa sa asemre maiku u santa. Oni asemre maiku oni push. Duho gane bin sida. Asemre maiku ibiasi mi njinebi.
4: Hey.
0: Yama nungo.
1: Nshi. Nima penti.
4: That's right.
0: Nima pedi nechi. Street away yi yi nwo. Santa si nusite. Enyo anu anke santa si nusite. Uko ufi anke jiso uku tisha. See no cha S no quine. You see day sim no a boo. Near see no a boo, no coffer great da baby. Intimocrana no macata is a co santa street in Boho, so we do the toso. Co santa street streets.
4: And the mother body papa, you said, be an equas or someone be at 23.
0: Free. A summon a mecano.
4: Hey!
0: It will be a new papa dinner.
4: See,
0: some way you pa. It will be our Sunday, I says already.
4: Why, yeah. Mpeni fwa sedye.
0: Ishake urade.
4: Amen.
1: Amen. Inshi zaya fan.
0: Eti uko 1 Timothy 3, 1 to 7, 1. Eti kai e bien wome bieni.
4: Timothy mwome di kain. Timothy mwome di kain.
0: Wase se?
4: Timi yasa.
0: Aha.
4: Wase insuwa fata Kristo fwa sofwo.
0: Aha. Tuwa swe.
4: Nukwa semniye.
0: Nukwa semniye.
4: Sobi pa sofujuma.
0: So obi pe sofujuma.
4: Wapen juma papa.
0: Wapen di.
4: Juma papa.
0: Sofujuma. Se. Ube shini mpasho.
4: Sofudie.
0: Nishake urade.
4: Amen.
0: Etifia samno.
4: Esua fata. Kiso ufa sofuo.
0: But ufa samlea. So obi pe. Shafu juma.
4: Mwa pe juma pa.
0: Chieniye pa u. Enye sofuo nkwa u. Mwa samno oka u.
4: Shafu juma.
1: Shafu. Shafu.
0: Shafu. Shafu. Shafu. Shafu. Shafu. Ewe jume mu.
4: Jume mu. Wachimai.
0: Shake urade.
4: Amen.
0: Watchman so also ya chef wo. Ube make sure say company no property.
4: Wo ho ba.
0: Ai wo ho no. O ma kwa mo bi vanya den.
4: Enko bi. Ela ja wenya enya ma nya me so
0: ya ko so kwa. Ko tua. Ni e ko tu de tia sofo.
2: Sofo kwa.
4: Ni nya ko so mun kwa o.
0: E ja bi da bi Bible say bi biblia la. Muye no munye ni nyina hye.
2: Awurade Yesu ni
0: mo. Awurade Yesu di an.
2: Ani mo nyam.
4: So mo ye ma awurade.
0: Say we ye ma awurade ntia dwuma bia. Ya de watua no no. O ye adwuma no a, o ye adwuma na mawurade enye ni.
1: Inshi Raya fan.
0: Eti adwuma na wo ye no make sure say. O beti no kure mapa.
2: Amani pa no.
0: Amani pa wo no wo ye adwuma. Bo somo sure wo make tia sam ne ade. Be make sure say.
4: E be ko wane wano.
0: 30th aburo so a one day na beto so 31st. Na be go bi abotom.
4: Eh,
0: ne se bi a ko twa 15 funum ne ade sa.
4: Lajabu so 3 months entwe ne ka.
0: Fambo ba na emre adwuma.
5: tieniye na tieniye
6: esu afata kristo fasofo
5: se se kewrade
6: amen
5: eti shefo biala we ye shefo a ye de wato ekura no wo hene a we ye shefo a ye de kromu ni nyina ahye wo nsa na we ye hene a wo dano no oso make sure so obeye wa shede
7: eti mshi rye fan
5: we ye mp o constituency na ye chairman wo no esese wo ye wa shede eti said ye mp
8: mp
5: eti na duru baabi a ye se mp common fund
8: yes ye chairman
5: ma o say ye de
8: fabua ni pa no mo
5: hono fabua constituency hono ni pa wo da wo ma no hono
8: yes
5: na ko se de ehia wo mo na be ka na wo mla she badwam
8: fa chere wo ma hen pen info no
5: eti ya di sika no ma na so di chaplain take it no girlfriend
6: ko us
5: ko tre us ko di holidays ya ehu asem na bible ne kan
8: sa
5: di ase chefo a ye de wato ano ne sai yenya no wasem nyade
6: no kwasem nie
5: no kwasem
6: se bebe hwefo djuma
5: so bi pe
6: hwefo djuma papa djuma papa
5: papa djuma papa
6: ese so hwefo ne se
5: de ese obi a woda biibia no se
6: yenya no wasem bi nka
5: yenya no wasem enka se dc we de
6: okodiska
5: sika de ma yen se yen fa nwi kwan no eba kan ne sa wadi
6: ei
5: en se dc se ye benya no wasem akasa
8: sa
5: ye ba afode sika no asor ba afode no sika no asofo de kogu bank o mo fa kira signature koyi e de atokas
8: se se basa
5: e du o mo kanzu en se se basa
8: sa
5: di ese o chefo no se anya de
6: enya no wasem bi nka
7: en si rife
5: e come di amamfo a di ese o ne se obi nya ho asem bo ne nya de
6: enka
5: se o yo mampanyini u di gane sika se wo ye headmaster na wo de nkofu awuo
8: edin
5: edin eje ye from ye from simple saska na ye fra no wo mo mo wuo
8: nsama sika
5: nsama sika nti sani ye fra no ye nya wo asam nya de enka
6: eneja ye se wo mo mo boko saka ne school de blaba ho do de
8: dosun
6: eh
5: cheniye de ese eja tio eja nso a wodi enkwala abefresh oso oda enkwala nanu na wona odi enkwala no ba wiase no wo se eja nso de ese wo ne se enkwala ne nya wo ho asem gede en enka che ye papa de owo ye no wa hwe ye
6: oto ageje mu
5: nshake ura
6: amen
5: se wodi enkwala ba wiase a ese se wo nso oba kishi o se enkwala no ombe odi wo ma ba wiase no wombe didi wombe no wombe da omo yale shim hwe ayo wo sam ne se ene kwasi ablante e wo kwotia de ohu ase agenam
7: ati akete ti ko
5: aguso ne yunum ntutuo ne ma odi wo ma ba wiase sha no pen kwala ne bedidi
8: oh
5: sha omo beda sha ombe no ye wo yale sha obe yo benya dranom ablante e ati akaka duro ye gu mutu ho a
6: mutu
5: ni sesima ni sa 5 yin na wa yan kwan na wa ji ye made no afrafra inside no
6: blebu ono
5: na ye ye nyankopon hin kura ne se akwa ne se twi blebu o ka ande urade te
7: so en si rye fan
6: eja abote eja abote abote
5: na blanche anko ye ready se wa didi ehuo ne kona no na nkanye di
7: kwa chi rye fan
5: now sha blanche coach said yes ayinyira wa wo akwala ba wiase a blanche enye responsible
8: hwen kwala yi
6: eja abote
5: eja urade
6: amen
5: shanko fo na look 17 no say eye sanke ye de ebuo to wo mu kom na ye ja wo moto ye fa
6: epumu
5: epumu
6: ei
5: tie so with the ni nipa bia no a and how dia kona ba wiase a Genesis 2:15-17 tie ne yapa na bia Genesis chapter 24 verse 1 wow na ko Genesis chapter 2 15-17
6: Genesis chapter 2 verse 15-17 na wale yakopo de pa ko die edin tomo
5: o nyankopo de wani pa no ye dia
6: shi ko die edin tomo so on no no nyaho
5: pa no no nyaho
6: na wale yakopo sho ni pa ne
5: se yakopo sho ni pa ne
6: so man nyina dibi
5: so man dia ba nyina dibi
6: na papa ne boni huni
5: de dia papa ne boni huni aba ne de
6: eni bi
5: eni bi
6: da obedi bi
5: e se da obedi bi ewu na ba den
6: bewu
5: che die yakopo bo ni pa no odi kan make sure say
6: woman ejuma
5: obema na dwuma wan de etaso bio o se odi nipa no kwadua di ntromo
6: no bi obeda
5: o ka se tromo edu ebe nyina mo ya de
6: muni ni bi
5: na ha kire se onyankopon odi ka bo de adam ani fu bedi
6: eto ho
5: de on be num asan wa de
6: obo
5: odi adam ani fu ba wiase eto do ba wiase ano do mo ko kire se tromo edu ebe nyina muni bi
6: na ja odi ka se se o machi ansa
5: odi ka se se o machi ansa
6: aha
5: nti before wa wodi akola abebe wiase na wa make sure say wasiesi onwa abuabua wo ho
6: wo ba bete
5: akola ne ba obenya ba bi ada enye aduane edie
6: edie
5: ne se bia wo nkola ne gugrof rof na wo so nam rof rof dabi e so make sure because akola na den ba wiase no ni mhwe Yes. So what's Genesis chapter 24 verse 1?
8: So already already in my Isaac.
5: What share you dem
8: our? Abraham Isaac.
5: Isaac and Esau say.
8: Abraham back okra.
5: Abraham back okra.
8: Now we
5: dey na pin.
8: Na we dey share Abraham.
5: Na we dey share Abraham.
8: Ade nyina mu.
5: Ade nyina mu.
8: Abraham catch an nko.
5: Abraham catch an nko.
8: In fie penny no.
5: In
8: fie say. And the one say.
5: And the one nyina say.
8: Fawunsa.
5: Fawunsa.
8: Baka masene.
5: Baka masene.
8: Na mama waka urade nyankopon
5: tam. Na mama waka urade nyankopon tam.
8: Waka urade nyankopon
5: tam. Na waka urade nyankopon tam. Tie. Na mi ma unwale ba anya de
8: anya ose se unwale kena
5: se unwale kena
8: ni ma ameti mu bi ma me ba
5: e ma me de anya
8: me ba na komi kru mu
5: because oko proverbs 22 6 a
6: se chaba fare kwa ya
5: fra kwa ya
6: onfaso
5: onfaso
6: onyini a
5: akra ni nyini
6: a ofiri ho
5: ti asem ni yo gala pompe ifo de
7: na mo chi rye fan
5: ya so fo e de dan so le ya no de na mo chire yin ya himfo ede na omo kiren ekwa be na yempanfo ebo ato ho disinfo ede da adwuma no nkofo a wo wo ede da adwuma no mpanfo edes ekwa be na omo bo akire yen ishake urade
8: amen
5: ti asemni ye eti sa wo di akwala ba wiase a wo eje na wo ye panyi na wo di akwala na ba wiase no sa wo ye first Samuel 17 verse 17 yankohwe David papa
6: first Samuel 17
5: verse 7
6: verse David
5: verse 17
6: okay say Jesse catch her about David say
5: David catch her about David say
6: Jesse catch her about Jesse
5: catch her catch her about David say
6: for unu anom yi
5: for unu anom yi
6: enchiwe
5: enchiwe
6: ene pano
5: ene pano yi
6: tumiko koma unu anom
5: tumike koma unu anom
6: awon semu
5: awon semu papa no no nim de ene mana koma e de ete
6: po dwene ne mana ho
5: no dwene ne mana ho
8: le mawo
6: se for pano ne enchiwe koma unu anom
5: wa on Jesse ne ma wo won papa na kasa chenchewi eto pano asambe kula pim verse 18 ale kwesi sai
6: na fa nufusuo
5: na fa nufusuo
6: a chenchini emu a
5: aha
6: edukoma apem so asafo hina no
5: aha
6: na wesa de unu anam hote
5: na shese de unu anam ya de
6: en hote na fa ohun bibi bra
5: na fa ohun bibi ya de
6: report bra
5: tio eja ode eja papa eno no
8: jo hwene ba
5: kwabo abu aduane anu no ma ho de no se munye David je kwa ma uni anu
6: na hwese do mu sitie
5: na kwa no wa hwese do mu sitie
6: obe hun ba ka kire me
5: na wa ba ka kire
6: hey
5: anwo ja papa
8: kwa so mu yale a ba ba ka
5: na nipa da sani a wo nkwala ba asase we so se nkwala ni be di si e be num se ye be ja ba bi e di ye ti beto uni mu wa hwe ti ani e pa na tie ni ye ti asam no na tie ni ye pa
7: en shi raya
5: was it Jesse at the pan no ni nuane bebre de ma ne ba David said ji
6: papa no nuane
5: no papa papa no no a sham papa sey na o ti ase ada mama na so ate se me ba ho no mako m papa sey me ma me wu ye m papa wale bi wu mako no no mai otumi hu aduane amepɛ na waye de asi ho
8: obaye
5: ebe okra mekɔ no medidi be me pɛsɛ ohu sɛ aduane ɔno ayɛ ne mani gye ho nti metum ka sɛ ma pɛ aduane wadi ane de ayɛ de na nsu esa shanke wuade
8: amen
7: en shi ra
5: ja papa no sɛ wo de akɔla ba wiase a agya papa no no ti asɛm ni ye ɛne nti sɛ wobɛhwɛ a wanyini David nso esa hwe papa ni papa ehye ni nti wonu so ne ma wantu wo ma jeje muta uko first chronicles chapter 21 verse 6 na o ye den 22 first chronicles chapter 22 verse 6
6: first chronicles 22 verse 6
5: David ye den
6: na David friend ba Solomon
5: David the friend ba Solomon
6: no sha no se
5: ano sha ne se
6: osi fie ma urade
5: osi fie nya di
6: e ma urade nize nyankopon no
5: nezra nyankopon na verse 11 no ka sai
6: verse 11
5: ano ka sai
6: verse 11 afei
5: afemi ba
6: meba
5: meba
6: urade ni wachi
5: urade ni wachi
6: na ye prompt
5: ye prompt
6: ese urade nyankopon fie no
5: let's say urade nyankopon fie
6: no said ya oka
5: said oka
6: ya no toaso e na urade ka che urade ma wonimdie
5: na urade ma wonimdie
6: ani hunumu
5: ani hunumu
6: na onsha wo israel homla
5: na onsha wo israel homla
6: na she urade nyankopon homla
5: na urade nyankopon homla
6: na diso
5: na diso
6: sosha wo so
5: sosha wo so
6: bani ashade no
5: na udi ashade ne so
6: a urade she mosi nyina
5: na mosi nyina so a
6: ani obaye prompt
5: ani obaye prompt
6: sha wo den
5: sha wo den
6: na prim wanim
5: prim wanim
6: nsuro
5: nsuro
6: na wakomantu
5: ma wakomantu
6: mama nie mu no
5: mama nie
6: ba je se wadi fie no
5: ho se wadi fie no
6: nsika jete ka se
5: santa david
6: amen aso ka se papa gu mba so
5: ka se papa gu ba se
8: no me oba
6: o
8: je ne dachi
6: we do o sha no ne ba no
5: ba ta bi tum ka se me ba we di o ba bere pa
6: o na se da fu bi be ka o
5: jaga wadi
6: o ba na nyia se da so
5: ba ta bi tum ka se me ba ju ade se me ma ne be fa ni firi se mponi
6: o
5: ti akura ni nyire a bo sho no obi akọ wo anye no sha no obi akọ wo anye oh where did na ma me dey issue here
6: that's a bon 3 4 2 4 a fire sana
5: ma no ma me no
6: ha
8: ma me poison it that
5: one mo ma me no
6: o ba bere pa
5: me kai young girl bi enche bi a
7: in she riot fan
5: young girl bi o ne nkola abrem ana wo mo fa wo mo ma me nua coins wo ono ene wo mo ma me nua ne ma je yemu ye nua no me ensa na coins no mu no ana ma
7: me
5: de
7: shisha fa
5: ana o ka sa akura akura wo fa misika so wa meka me de bin kawe na kro no de wu nyae da papo sa de kro no na kwa wade
6: hey
5: gae ni nya 26 years ne sa da so hado
8: oh aka tro so
6: to bo o de
7: pa me shisha fa
5: so e hano abaya kama fa fe fe bi
7: in she riot fan
5: none of her buy a pass and you me ka boy she no born naked egu nanu ashe
6: oh
5: lucky say we are dey copy ho
8: na tunya me fa o twaje
5: na me tie na reason num na me ko jaa no na one ni di nkomo a we say shall dia born wa ye kato no so
8: aye
6: juma
5: ye dey no kwa comfort so we say comfort ni bi gale no three times a night na comfort ni bi kura ne ne da o ya de ne kwantoa asofo ye se ye hwe wei ye hwe wei ne normal wo menche se se a me se me de ne be kwa koma bishop tufo wo champions chapel ama ne deliver
8: yes
5: ni nyina be firi ho
8: yesu din
7: ne en shi riot
5: let was you who are dear na se wantene ne nsa amfa
8: ofa
5: ya so ne yache no na we no normal wo wi ai chen mobile phone
8: oh
5: eh kawa
8: ketin
5: no marketing ketin jina no me ana beboa ya na mkasa kire boy shina na fu no me kasa kire ya na ye jina de na ye de ma
6: oh
5: na me wura hu ye pa na osha ba ya no se de nusi ya fefa na nini na chi owa ni nyam ne achi nyam esun nyam ne fom nyam ma me ne kato na bla bo so se ne po fa me sika ide e
8: obebele
5: obebele pa so yo ba obobo krono sare ya pa
7: wa hey
5: ade dia kura ne dem
6: no me pa o
5: ba tai bie na no
8: to me ne ba
5: me ba jua de bon wa boy de se bc yi de okotwero kura na onya 20 kura na urade na abo ano obehwa so na kura na kotwero bc yi no kotwero otimi yi 88
6: hey
5: 120 english ne nkote ebe mu a ebe me bia 27
6: ele no wa de kwai
5: nshanka urade amakai akwa bi ono kotro bi si yoko yi 35 na wa nya suku na okosire suku bi headmaster said he had a 35 ya

0: deɛ ɛde wɔ nipa ɛwura nyankopɔn ahenni mu ɛyɛ bɔnefakyɛ hyɛnka wurade
1: amen
0: ɛti obi a wɔne bɔnefakyɛ biaa tumi nwura wɔ nyankopɔn ahenni
1: mu nokwasɛm
0: tie na tie ne yie ɛsɛ wosua bɔnefakyɛ obifom wɔ a ɔwɔ sɛ wohu sɛdeɛ wobɛsidi adɛ
1: akyɛ no
0: baabi a bɔnefakyɛ ɛne hɔ no ɔtan ɛna ayɛ hɔ ma
1: nokwasɛm
0: ɛti awarefoɔ mpo sɛ yɛntimi mfa yɛn ho yɛho yɛbɔne ne yɛmfom soɔ nkyekyɛ yɛ ho a ɛyɛ problem ɛhyira nka wurade
1: amen
0: nti wode kyɛ a na woma w'ani so yɛdeɛ ɛda hɔ
1: nokwasɛm
0: ɔsɛ ɔhu sɛdeɛ wobɛsi ne nnipa biara nante sɛ obi nya wo na sɛ ɔde aduro bɛgu w'aduane mu a ɛne ne nya aka
1: nokorɛ
0: na mmom woma w'ani da hɔ ɛwɔ saa nnipa no ho na mmom woma saa nnipa no mɛyɛ wo tamfo amɛyɛ sɛntidua ɛnsi w'anim
1: god bless you
0: nhyira nka wurade
1: amen
0: nti bible sɛ mohu sɛdeɛ mobɛsi abua wo biara
2: na
0: kyɛ sɛ ɛdɛn yɛ nnipa bɛfom o
1: saa
0: ɛdɛn aa so a
2: wosuo
0: bɛfom obi
1: woyɛ nnipa
0: nti sɛdeɛ ɛna nopa awurade nam noadom pii so na wobɔneɛ wodi nanura nyinaa woankuu no wahwɛ wo so na ɔde ɛnɛ de akyɛ woɔ no saa na wosɛ sɛ wosu so wo hu sɛ woso de
2: nnipa
0: bi fom so wobɛkyɛ wo dialectors bi ti mu ɔden wɔ adwuma mu nhyɛ nka wurade
1: amen
0: headmasters bi ti mu ɔdene wɔ adwuma mu sɛdeɛ wobɛsi ayi nnipa no agyina ɛsɛ wɔbɔ no ato hɔ dada ebi nnim kɔkɔbɔ nhyɛ nka wurade
1: amen
0: tienie paa bible no ɛda hɔ no sɛ woyi bɔne mmiɛnsa a na sɛ woyi bɔne fakyɛ firi mu a ɛnyɛ yie
1: nokwasɛm
0: nti israelfoɔ no awurade ka kyerɛ wɔ m sɛ ɛko ne nyɛ wɔ m ko ɛti wɔm nyɛ koom na awurade bɛkɔ ɛde ade
1: ama wɔn
0: nti ɛbere bi na david ade ɛma nyankopɔn hyira david maa no kwatenten ho asɛm na nopɛ yɛ bɛka kyerɛ wɔ no ɛhyira no ma ɔdii saul so nkonim ɛbɛduru hɔ bo nim deɛ bible no bɛka kyerɛ wo because wokɔ ɛsra chapter 14 13 to 14 a ɔkra sɛm bi
2: ɛsra chapter 14 verse 13
0: to 14
2: ɔsɛ na mose ka kyerɛ ɔman no sɛ
0: na mose sika kyerɛ ɔman no sɛ
2: monsuro
0: monsuro
2: monyina pintin
0: monyina pintin
2: monhwɛ awurade nkwagyea
0: monhwɛ awurade nkwagyea
2: ɔdebɛkyerɛ mo nɛ
0: ɔdebɛkyerɛ mo nɛ
2: na mesifo mu hɔ nei
0: na mesirifo mu hɔ nei
2: oni hɔ dabiara da bio
0: hɔ dabiara da bio
2: awurade bɛkɔ ama
0: mo awurade bɛkɔ ama
2: mo na mode monyɛ ko
0: na modeɛ monyɛ deɛ
1: monyɛ ko
0: ɛti sɛ wohu ntɔ kɔkɔ awurade nko bi ma wo
1: nokwasɛm
0: sɛ wotamfo pam wɔha wɔgyegyew ɛfie a wotim ɛnyɛ nnotua lad bail nnotua wata bail
1: nanso
0: wopia na ɔhwɛ wobaa na ɔhwɛ wo nhyira nka awurade
1: amen
0: bible ne sɛ ɛnye ɛko no nyɛ deɛ ɛnko nti awurade ka sɛ mesirifoɔ wo wɔ m nei a wɔn mo yɛ atamfo a
1: mosɔre tia mo
0: wɔn mo nsɔre tia israelfoɔ yi
1: monyɛ koom
0: wɔn mo nyɛ koom
1: na monhwɛ awurade
0: na awurade no bɛkɔ ayɛ deɛ
1: ama mo
0: ɛti ɛsɛ obiara sɛ ɔgyae obi a ɔtaa no ne obi a wɔagye ne obi a ɔha no no ɔgyae saa nnipa no ma onyankopɔn
1: nokwasɛm
0: wopere wo na sɛ woyɛ bi tua ne ka
1: wokɔfa se kan a
0: woatoa sensene no
1: nokwasɛm
0: because ɔwɔ onyankopɔn akatua mu ɔdu
1: sɛ nnipa deɛ
0: ɛsene nnipa deɛ nnipa deɛ deɛ na ade bɛyɛ sɛ ɛfie a wotim ebi a wokɔɛ ebi a wokɔɛyie bi a wobaeɛ wɔn magyae ama onnoɔma bi afɔ
1: onnoɔma no nsuo atɔ gu so
0: nsuo bi atɔ ayɛ deɛ
1: agu so
0: agu so ɛhyɛ nka wurade
1: amen
0: ɛna wo so da foforɔ bi nso ataa ne deɛ ɛna wo so wogyaeɛ ma nsuo tɔ yɛ deɛ
1: agu so
0: saa akatua wo yi ɛnyɛ akatua
1: biaradabdabdabdabi
0: na mmom sɛ nsuo tɔ gu so wodeɛ so na nnipa no de ne fom to awiam na nsuo tɔ na sɛ woyi a ɛyɛ akatua kɛseɛ paa na wode ama no
1: yes
0: bible no bɛkyerɛ wo Nti urade sɛ wo de munye kom.
1: Amo hwɛ urade nkwagye.
0: Na mo hwɛ urade nkwagye.
1: Ame zim famu.
0: Zim famu ho.
1: Wo wonde bia
0: sɛ wo tam fu bi jije wa. Wo de ye kom.
1: Ti ama urade.
0: Because Exodus chapter 23 verse 4 to 5 no. Bible ne kan sɛ
2: mi. Exodus chapter 23
0: verse 4 to 5.
2: 4 to 5.
0: O kan sɛ.
2: Sɛ wo koto tam fu na ntwie.
0: Sɛ wo koto tam fu na ntwie.
2: Ana sɛ na furu mu.
0: Na furu mu.
2: Sɛ wo fom kwan a.
0: Sɛ wo fom kwan a.
2: Fa ne brɛ no.
0: Fa ne brɛ no.
2: Sɛ wo hu de okyiri wo.
0: Sɛ wo hu de okyiri wo.
2: Afunu mu.
0: Afunu mu.
2: Sɛ shade sɛ
0: ɔsɛ. Sɛ shade sɛ obi.
2: Sɛ ye na wa mɔ no.
0: Sɛ ye na wa mɔ no.
2: Sɛ na wo ne ne nsare no.
0: Sɛ sɛ ne pa ne na ntwie no. Na yɛmo wa no fa ne yɛ de ɛnyɛ.
1: Ɛbrɛ no. Sɛ mɔ dwuma. Amen. Yɛne yɛ atamfo bɛtena som dwiem nokwasɛm ɛbɛyɛ wɔn papa
0: tie ne yie paa wokɔ 1 Samuel 18:6-9 a aha David nkonimdie
1: ɔse
0: ama ne bɛyɛɛ Saul sɛ
1: ɔtwe David ho ne nkum
0: tie ne o David nkonimdie ama David bɛyɛɛ Saul tamfo
1: kwasɛm
0: Na ye tie de si ye. 1 Samuel chapter 18 verse 6 to 9.
1: Na wale ba David le sai.
0: Yo.
1: Felix kom na ba no.
0: David kokun. Ya fa de sai.
2: Goliath.
0: Na Bible sɛ all ba no. Na ekosi sai.
1: Na emafri Israel ko nyina.
0: Na emafri Israel ko nyina.
1: Na dum ne asabe sha.
0: Na dum ne dum ne de. Asa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na che se made wo munnum ne wo masal.
1: E free tete.
0: E free ja kwa me pen ma bless.
1: Master for man.
0: E na omo e shaase.
1: Eh.
0: Asori e be Bible studies. E bi be shaase 8:30.
3: In she rye fe.
0: E be through one Bible studies. Unhu o ba bia wo.
1: Eh.
2: Me man kwa.
0: U be hu o ba bia na o ba na o be plapla so dem o. E na wan san ko fie bi o.
1: No kwasam.
0: E na o tim.
1: Eh.
0: U bi sha na o se Eh unu mse ye ba tan
1: kwala no wo fa se fo.
0: Ibe do gwal nkwala be wie no.
2: Na
0: ele. Ye late. Sa ba tan no a ye kwa ye wota kwa. Na ye ka se kwan no wa. Nti o mo modje no nuru pam pam fo kro kwa.
1: Ma no ti.
0: Kro ye ku. O bo kona o si hota wie. Di ni duku ye si ni mo ma so chine.
1: O tuna ni ntan.
2: O twa ka.
0: O twa ka kwa ye wota kwa.
1: O ntene.
0: Sa ba tan no a ko fo kro ko no ta kwa ne ba. Shake urade.
1: Amen.
0: Okwa takwa ne ba. Na ne na wotwire die nim no. Oye late wa solomon a, ose wo de munnim sey ye de ye ba tan.
1: Yes.
0: E dru places of worship ne dia. No ma ye hwo. Ti Bible say David kokun wa hene no. Goliath na osani abad.
1: Madi.
0: E madi mpinti.
1: Eh ne nyom.
0: Ene nyom.
1: Ni asabe shia.
0: Ni asabe shia no.
1: No din pintin ene geje.
0: Ene din pintin ene
1: asa de.
0: Asa.
1: Na ma ole gro Jesus
0: o so ka. Na wo gro no.
1: So okuma pim.
0: So le kuma pim.
1: David de.
0: Na David de.
1: Mo pidu.
0: Wo kum pim.
1: So bufu kese.
0: Na so le bufu kese.
1: Na sem na nyane
0: de. Na sem na nyane de. Na o twa so a.
1: O ka se.
0: O ka se.
1: Wo de pidu ama me.
0: Wo de 10,000. Wo de pidu e de.
1: Ama me.
0: Aha.
1: What do you pidiama na me die?
0: Na me die.
1: What do you pidiama David?
0: What the opidu 10,000 ama David?
1: Na me die.
0: Na me die.
1: No dem
0: na.
1: Then I can be you.
0: If dey na ka me.
1: Say in here no.
0: Say in here.
1: If dey no Allah.
0: If dey no no.
1: E kro no.
0: E kro no.
1: So to nisi David.
0: So etu na ne ye den.
1: E sa ni so.
0: Eti ha say David abeye Saul.
1: Ne tamfo.
0: Kesiye papa papa.
1: Nya no bukuno.
0: Ame duru ba bi kura no. Na David e bo ni shenku. Am a Saul koto pia. Sha ko de wash David afam ban
1: no. Wiwi no kra.
0: Sha ga urade.
1: Amen.
0: Bible se fiti sada no Saul sase su otu na ni ade ade asha David sana ene usu tifie imu fiti modi mobi a obo entem bia ya usoro ko wadwuma sadia usi ye serious wo wadwuma sadia we du kura wadia ye fenti efie ono enipa gira nipa ni bititi tifie wa wo pie kura wo ko no na ye twetwe awuachi
1: di ho fe
0: Ishaka urade.
1: Amen.
0: Sana semu yeye. Ye. Osifiti wako no Saul etu nani
1: San David.
0: Etu obodi tim cross wo nyana obade yen.
1: Obekuno.
0: According to 1 Samuel chapter 19 verse 1 no. Obodi tim se obekuno. Tie. 1 Samuel chapter 19 verse 1.
2: Was in Saul kachere ba Jonathan.
0: Na Saul kachere ne ba Jonathan.
2: Ani nko nyina ase.
0: Ani nko nyina ase.
2: Okum David.
0: Wanya de ai.
1: Okum David.
0: Otaina koko duru sai. Efekura de no nyana obade yen.
1: Obekuno.
0: Ti assembly ye pao. Na yen shade a ema urade shira David. According to 1 Samuel chapter 24 1 2 1 ni nyina wa utie ye tro 1 Samuel chapter 24 aha 1 Samuel chapter 18 to 6 to 9 say
1: opanekun
0: okoku golat na oba no
1: made nyo
0: amade pinti ni asa
1: ni anije
0: ani esi David ye ku 10,000 Saul ye ku 10,000
1: okuma pem
0: na Bible say Saul ti asem na anya ne de Eti wo body trip so ba dia wo beku David.
1: Yes.
0: Eti first Samuel 19:1 ne say Saul kachira ne nkro fo atwa ne hunye she nyina say.
2: Okum David.
0: Wo sha David ya where dey?
1: Wo ku no.
0: Ama opamu David first Samuel chapter 24 verse 1 to 8 you know.
2: O si yeah David e dey yes.
0: Eh yeah David dey dey dey.
2: E dey yes so.
0: Eti fi asem ni mpo awi asem ne ka. Na ka wo pe obi aku no.
1: Hmm?
0: Yeah. Lakye ye ni ye
1: mi aboa no ada no nyana
0: tie ni o upe wo bi akuno Saul epe David akuno na so ko first Samuel chapter 34 verse 1 wo si ye ya
2: David ade ye
0: Saul
2: wo ye ni ye
0: ishake urade
1: amen
0: tie asem no na tie ni ye pa ye ya David de ye Saul
1: yes
0: eni pa yi pe na kuno so Bible say David did here o ye ni ye
1: ese chosi in pe yin aye
0: enu na me wadi shedi no hu adwem pa e wo David tiri
1: God bless you
0: eno chinchim Saul nsa no di aye die do no de ma David na o kai Saul na
2: verse 4 no
0: verse 4 no kan
2: say verse 24 verse 4
0: to aso
2: na David na David ni pa no ka chere no say
0: na David ni pa ka chere no say
2: fe da wa ka chere wo say
0: e da wa ka chere wo say
2: de watam ba ye e ba sha wo sa
0: de watam fu ba sha wo sa no
2: wa say de ye wo ni so
0: say de say wo ni so no
2: e bre no ani e
0: fe Saul tata David ya ama David jane
1: jane wanye
0: ana ko she butai bi according to 1 Samuel chapter 24 no Okosha abutan num no. Ana Saul so ne ne nkrofo ko abutan num se ye kwohwehwe.
1: Omoko pa David.
0: Eti omunna na abutan num aye wura ase ye wura ase ye wura ase anwa. De kwosi ye nyina ne se. Na fe de ne omo abre.
1: Abre.
0: Ana Saul ne ne nkrofo pe baby ana omo die.
1: Eko ho me kakra.
0: Shaka urade.
1: Amen.
0: Afa de wo mo da wa na. Sola famu ada. Sola famu da ye pe. Ana David nkrofo we na chi na o ma dwene nye no. Wo mo ka che David se David ye. We de e da o Yakobon ka se.
2: O de otamfo be sha won sa.
0: O de otamfo be sha won sa.
2: Wo ye se de o pe no.
0: Na wo ye ne ti se de o pe no.
2: Ebre no ani.
0: Ebre no ni.
1: Aye ne.
2: David so wie wie ano.
0: Ana David so wie wie ano.
2: O cha so batabeli ano.
0: O de sika ye kura no. E cha so wie de patekeli ano. Asemo use ede yeba
1: ede papa
0: obi pawaku
1: na wada
0: na nyankopon aboa amani pe ya beja
1: ebo ke
0: na afa no na wabo modran na waduru ne che na otumi ache sekan de twa na tare
1: ei
2: le ka twa ntifri super kwen
0: ah ebo mu nso na muwo
1: ompa bo obi ke
0: yanye no ade se bo no a ewo wo butan num no o fa de awuntimi
1: da no dane pa
0: na odi bo ni tiri so na opiche ni ti
2: ei condemn
1: them to
0: get assembly ye pawo Ope buobi na ko de body palitrim na opete no na su David hu se ai se odi aketua re e se wo nsem
1: yes otene
2: na no chi David akuma boni
0: na bible se David cha atade ni mpo no na kuma ebo no pelipeli
2: so cha ocha so atade
0: ano se wo cha so atade ano
2: o kache nipa ne se
0: ano o kache nipa ne se
2: awurade mane mpale me se
0: awurade mane mpale me se
2: eya mi wura awurade asa no
0: eya awurade
1: amen
2: na mate me samaka
0: de na mate me samaka de
2: awurade asa no
0: ke awurade ade ade
2: asa no awurade mane mpale me
0: se wo tikro bi mu pa ne yesi yenko leba wanko ne ya kofa police
1: ina mponfo
0: na police fo san isa ke awurade
1: amen
0: kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri na amle bi da ho na onim kronum na wo huri na police ne ne suusu wo huri amle dum chao na police ne ne mem kwa wa kasa wo sha wo be san wachi na wo be yi police
1: na we re konyi
0: ah anya mle eno ade sha wo kra anwa ka bi mo de anya bet first trip
1: chana for dia ke sini bi
0: ma moto adi na nim di america ba na wo hwegu akwa ne so police ne ne so
1: amen
0: Nasu David that jumpa one it him. Na ohu sa awere toye urade de anti.
2: Empale me se.
0: Asabo kai me se. Empale me se.
2: Me se ka de urade asa no.
0: Me se me sa ka de urade ayi yen.
1: Asala no.
0: Ena no pa so bi adu body bi am na hwa komu a. Mane empale wo se.
1: Buku no.
0: Ubeku no. Mane empale wo se wo de body betu ale ka. Mane empale wo se wo bobo ndua. Mane empale wo se de ne beti nduro so. Ishan ka urade de.
1: Amen.
0: Manem palo sister bi wose bra bi a promotion so da wa no ene wa che bra no an fie mi nsa ma bra na wie vesti bra no wie ya afi bra no be ka chire ne se
1: in the class
0: enye o sere no a we di awade o no ne o kan ne so se di o buanti o be sum no
1: sister bi di sum no
0: bra ne sister ni jina bra na nim no se eh o be sum me Anke wanke meto bibi focus ya just 3000. Now the way you were, the way you were, you
1: internet there.
0: Hey, ose wo me mo ka kasi o.
1: Eh.
0: E bibi focus ya santi kosi ya. 3000. And I'm do be you now. I will tell you what I did
1: there. Kasem.
2: Je what's her name?
0: Ose what's her name bless san fie mi nsa.
1: Eh.
0: Na sister na sase abobo. Blood joke cry free Canada by an uncle show be wami
2: so unti
0: unti na enne wa wie school a na wa adwuma ya ba ka kire me sey
2: usumme
0: usumme
1: she won na
0: jai dia okeka no na mata santi ko sua just 3000 dem dia jo unko free usum
1: se nete de
3: en si ba se
0: wo oba u dia so ubawu
1: ubawu
0: because a Christian's five you know ose ma wa no kwen na fa wonam ne nyade yen
1: nya bone bi
0: enya bone na nyankofa ansori anya de yen
1: ntiawo
0: ntiawo tie ne yepa to promise wo bi na de ne ne toso na se wudi ne hwamo na nipa na nsure urade amfa bone anche na se ye na dwe se wo ye wo adwuma obaye wo adwuma
1: ba wo ke tiawo
0: sister ne she bla na nim se ose bla jan ka dia wo ke kane de
1: wo dia glo
0: mentie she anka wo asante ko sia just 3000
2: Eje na tama na obani ehwe school dia na oyene class.
1: Ah, don't know on the class.
2: Ah.
0: Nti na wiase no na ma woni mbabi awurade du obesi nti. E ma wanu kwan. Ti asem ni ye. Sister, brother you be bia ma na show.
1: Da manenka.
0: Na so shashu na ka chira awurade sa awurade open enye ho.
1: Mm.
0: Enye dia mepe.
1: Yes.
0: Se brei Oya mi dia minim se wa urade obama na bam
1: kwasem
0: fa bone che na fa vumso che na de nipa si wo ye no oye no ai yakopo de che no hwe no so no so yakopo ka se o retaliate ti se de ayenye no akade be wa wiase nyina ayira
1: kasofo nyina
3: e Rye FM
0: isake urade
1: amen
0: wo se mi dia santi ko sua 3000 ebe yiwe frasasi we so fa bone che obi odi na tu adwuma no bone ba nko an wo ya bra ye pa wo che wa pa pa pa pa adwuma wura pesa wo ji adwuma firi ni nsami fa bone che na urade so fa wo de enche wo
1: me kwasem
0: bible said David na Saul le hwehwe na ko no ekopɛ baby die david wiewia no ho no twia na taade na ke david wo ho kwai san kese kan no kuro kura no
2: wo de
0: wo sɔre yam
1: yi nani ba kokra firo
0: wo twia ne ti
2: efiri so
0: na so wan fa nkan ni padua no odi twia ataade no
2: ano
0: ana okogyina baby na ogbo ne sɔre ano se sɔre ei ade ti na wo tie tie de nipa ye de ano wo verse 12 wo kɔ no ade ti na wo tie tie de nipa ye de se wo tie tie de nipa akeka wo ti mi fa bɔ ne nkyɛ da
1: nanka
0: emi dadie wo de me ka me fa jɛ wo
1: me de mi nyama
0: na ya mo ye mo ho praise be praise
1: so bɔda wo na mo ka sɔre
0: matter ne pentecost pentecost
1: me fa
0: sa baby e wi ase keka ko se wo tie tie de nipa akeka oba deposit ba gura duane ma mani pandi
1: tia tisem hu
0: isaka urade
1: amen
0: uti atia de nipa keka tambia bogbo dua kunimpa wasi ada na uti atia de nipa keka
2: se se david pawoku
0: se david pawoku another day asemo katwa asman yen
2: je another day
0: when you say another when you
2: say urade wo shame
0: se de urade de wo shame o kire ne se se wetumi ada ma metumi abel ade sika ye chawata de ano de a na che se urade de wahye minsa
1: nso
0: esa sa urade to ye urade de enti
1: na obone
0: ma anya obone fa bone che bra fa bone che sister bo fa bone che adwuma wura fa bone che emfum so be de nipa na ye ade wa fa ni sumu kadada headmaster emfum so be nko na teacher ni ye ya ade ya ka ka ka ka ka ka ka oya wan oya wan ti asem na ti ani e pa o ko Leviticus chapter 19 17 to 18
2: Leviticus chapter 19
0: 17 to 18
2: 17 to 18
0: o ka sai
2: en tani wunia wa kuma mu
0: ti ani e pa man tani wunia
1: o
0: wa kuma mu
2: kana ka yan ko ni
0: uni afum wa kananim
2: na wan so ne hobone
0: ade wo ya ade ye mi de anya mi de ji asem ni ye pao akwa wo ya ade me fa su de bible se kanaka wo yonko ani
2: na wan so ne hobone
0: na wan so ade hobone
2: entowre
0: entowre
2: na enya nkrofo ma ho menasepo
0: ji o entowre na enya enipa de se no ho menasepo nipa bi de nipa bi ho asem ahye ne minimama wanya kompo ebi anya kompo
1: and a minimum.
0: Hey, ukwa invia.
1: Yo.
0: Ye guo kwa. Nana sorry ano unko fu wunechi.
1: I saw them dicking for no.
0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Ukwa saw them with ya.
1: And this.
0: Bobo. Eda, eda fu wano.
1: I saw fu wane.
0: Hey, urade yesu.
1: Urade.
2: For how about you, if you who you? I saw for now.
0: Ada ada vrono.
1: Eh.
0: Say ye ka pastors ye gu ani. Apostles
1: ye twa mo good in.
0: I say ni ye free.
2: Ah, how about the show you?
0: I want to run on some core headquarters.
2: Foundation ko for who? Ah, ada say no mo ye.
0: Because we buy one mood sika no no so I buy one. Ishake urade.
1: Amen.
2: Ye na ye ada for so ada for the one do mo ye ti hwe hu ye. O sofo wa ba no.
0: Ishake urade.
1: Amen.
0: Any baby timi for bone nche wo wiase. Ema kuom ye timi mfa bone nche
1: nokasem
0: ye timi kwa yie mpo na ma kuofu kwa yie na ye che take away ne mort
1: isida
0: ye timi cha na take away na shot na fa kan nam ne mort
2: eni cook
0: eno anu no
2: nka kuku po
0: na akwasha ni minim e ye na de asoro kwa yie a ye wo ma ye ma wo mort
2: eni take away
0: ni ai
2: mi na cook
0: e ye de duri aso aye na cook cook se ni akoko bi e de ma mi ne kese ye
1: aso yale
0: ishake ura de
2: se aso de aye
0: ni na asem we she ni mu na we ja aso ni no
1: mi si obi o
0: sister ada na to ma asem she o sa o se obi asem she ni bia no wanye kese da
1: eh de bi odun
0: je jam bia na woni padua ni he obi asem she no na asem ha no Onya diabetes. Onya kumayale.
1: High blood pressure.
0: Ano sasu nya hard blood pressure. Ono ne pressure no onya no double. Onya ntisi. Di achiwa yamfa bibia nhye wanu ma na wu ni.
2: meyalia asofo nam aso asole amehwe mo aso no ye omuni mo
4: do ebisi da ebisi pendigo pendigo
0: o jibi fa bo ne nche
2: meyalia ba mehwe
0: ba bo ne se so yonku aye obone a kenani wo yalia da ona asole amehwe o
2: ai
0: ma asole mpanfuo hu wo mfo mso a wo maye
2: o mfo ma asole
4: nisi obio
0: na ese ni mu
4: sofo na asole
0: wo sia na na wo ma asole o
2: me
4: as in come bible
0: meba na ese ni mu obi odi asem shane mu bia wonyi nche
4: ntimi nya kese
0: shaka urade
4: amen
2: entare huni ya wakume mu
0: ntimi mi she me ne kapre but still bo hu mi no aisha gane sika yina mna mhwe shwa
4: nka so wonyi obi adwambane
0: because o time ya o time kwa
4: ade ai
0: miti we menwire obi ho asem nche mu
4: dabi
0: so what the side tell we asia wonyi mo
4: wow
0: eti na nkwara ho odin no
4: naka
0: nkwara ho odin a omo wonyina akere sey
4: onyine he
0: onyine
4: me boni mo bi
0: akora mfa ni nua ho asem hye ni tirimu ja awofo mo betwa ho ye fight to two mo se na nkwara no da so ho
4: obudi
2: agro
0: tienie pa ema ye nipa bi asem tumi si won eti wo de ko hospital sa ya hwe ema ne mema wanum na doso
4: ema bebere
0: wo ko hospital sa
4: ma doso
0: sa ekuo mi ensa we ema fra ema
2: ene ma
0: ena ema wo mo mo ko hospital mo pa ye ma
2: ma pressure
4: de obi di aye mi
0: otumi ni kuru bi a wo show no ho adwe e hye ne mu a ne kwa na do betra wi
4: ya stroke bitim ya stroke ni na stroke
2: o be ma ade ade aye mi mu refi
0: o ti me dwene sa na ka bo na ta so pew
4: obodi tato
0: jege urade
4: amen
0: obi kura to le san ba ho obi mfom so a waye no lord ya san ba ho ti se de wo firi obi ntuma
2: aja e man bi so obi san se quotation last 2 weeks mo di asole a o ti me de bo refi be
4: eni
2: kwen be mfem yan
0: san quotation ya ye ko tui enu na quotation be ni yusi obi mo ba ko oba ema ba kokura do wa ebeti wa bo quotation ni ni wura fi
2: ese de obi da ye no
0: ife aso de obi di aye no
4: ese ni mu
0: sister ada na wo han ni padua ne sa fa bo ne che Leviticus 19:18 ahoya me de kese
2: and say and tell who ni akuma mu
0: and tell who ni akuma mu
2: kawo yanko ni
0: kawo yanko ni
2: waswa ne ho bodi
0: waswa ne ho bodi
2: and tore na enya nkro fo ma ho mna
0: se enya ni pada se ne ho mna se po
2: do yanko se ho
0: na do yanko se de en fa ni pa ho se mi shawu mu na ugbu mu
2: da so obi wa dia kranim sofo kra fo mu a
4: nanka
2: sofo no yina tan
0: na yan fo mu a yina tan
2: sofo ma
0: so pe yina fo mu a
2: sofo ma na
0: nim
2: na na so ka chem na anya me de
0: aya de bra no kwasem ni ayie ne ye ko aya mo ma mot de dwes mo ma ye ko ku no kwasem me ka se ye me da na me bo a
2: anya me de kra
0: ba bo se kan wo na nim
2: so obi a we nyan sani no be ne hwa se a obepa wo che wo en fo de sofo wo ye
0: na on chire mu nchire wo de eti a che mot na ne ko duru wa unya ko ku
4: nanka
0: e bi pa na mot na sa
4: on fa se utrim
0: hey, Monsieur Kwai, be sister, be a man, be a sprite. And I had your mot, sister Yakuma. O Casacasa won chair, mission this, and I made me mot to the man. Okay, sister, look at the mot to look at the arm in time, Penty, Jennifer or sprite in the mum. A son on the boat to the safe from
2: Washe.
0: Well,
2: Uvashim,
0: I saw you. I saw for me. I saw for my before Kwai,
4: yes, Yanway. Kugun wani mo asise yi
0: sister arai Matthew 5:33 yesu ka asemmi
4: wo se enti se odo waye de ba for the church na ho
0: se eduru kwasia da na wo tem sika na do konya kopa asorofie na wo dura asorofie ho
4: na wo se wo kai se
0: na wo no kai se
4: mi tie wonu ya
0: wo wa sem mi tie wonu ya
4: na waye de na for the church na ni
0: sa afode na wo kobo no wa for the church na ni
4: na kono no nuan kobom
0: kane na kono no nuan kobom kane
4: na waye de na bema
0: aso me sin kwade am ni bebom kwade na ke meja asole no
2: na se ja ebi twes ka bu kwa waso
4: na nka so fu bebe
2: ay ne me bo handa ba
0: ni pa ya ye ya ka wa fiem
4: man sin
0: o sia wa no agbo na no po
4: aja etwi
0: na we sister na nim ni na no wa agbo no po
4: na ku
2: ja akoma cement ba na na ba kwa aso dance ye hu no
4: ku ti anyo pa
2: na akoma tell me you aso dem
0: she ke urade ni
2: na se ja we hwe du
0: en hwe hwe ni nyam som
2: ay
0: en hwe hwe ni nyam som Bible say, "Shall do I yet yet draw so them who
4: will
0: draw and so Kaiser wouldn't be a problem.
4: Shall I, dear, or follow me channel?
0: Shall I, dear, or follow me channel?
4: Not on Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Unu,
0: Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Unu,
2: Unu, Unu, Unu,
0: Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Unu, Ishrabiani.
2: Yango pa osumnye izo.
0: Odu unu ya unwa sema shumu. Den den den den den den. Ebi kula tumka sa sume shiriye. Ya demma mishe minkuna. Mifanu ntuya na mwa bako kula ni makunu.
2: Hey.
4: Nukwa se mbebri.
2: Kasa mafo eble go.
4: Hey, bisi.
0: Kia semni yepa. And it is also verse 43 na yesu kan sembi.
4: Verse 43
0: Matthew 5.
4: Verse 43 no.
0: Verse 43 now.
4: Ose, mwati se waka se.
0: Nti, mwati se waka se.
4: Do yonko.
0: Isaka
4: to pe kinosi do wa tamfo
0: tie tie tie esura sam no
4: osi do wa tamfo
2: e ano ano de o
0: esura sam no
2: topic no
0: wo se yede an
4: do wa tamfo
0: ena nanzo ye ku ya tamfo memu a asa da mu mpa ibo ewurade yesu timi bia lo wo ma me fie owo mpapa fie
4: firi nyina mpon
0: me tamfo bia la wo jeje me na wo ha me na wo mpa me ye die die and now no pay me de a strum prago me de shisha na shum benkuni ni mfa e wade manen tiasem e wade mishye osuru super guru
4: yesu dimu
0: e gu na shum
4: yesu dimu
0: nisi na so
4: yesu dimu
0: nisi na so
4: yesu dimu
0: me de super guru kana no tu
4: yesu dimu
0: me de ke super guru kana no tu
4: yesu dimu
0: wati de babu neka
4: do watamfo
0: wase do watamfo so bi tawa yade an dono na bible ne ba kire odie tie dono
4: yes
0: bible ne ba kire odie tie sesa wo dono ye be do proverbs 1 25 for no bible ne ba kire odie tie sesa wo dono eti bible ne se do watamfo
4: yes
0: na wo toa so a
4: mot se wo ka se
0: eti mot se
4: do mo
0: ka se
4: do yonko
0: do yonko
4: na tawo
0: tamfo
4: na me de me se mo se
0: na yesu na odi na chi ne de
4: mo no matamfo
0: odi o se se
4: mo no matamfo
0: mo no matamfo
4: mo se wo na
0: yesu na odi na chi no o se wo no de o se se
4: mo no matamfo
0: mo no matamfo
4: yes
0: se mo se no be ka se obi tu si a tu bi obi bo wa suma bo bi bebi obi be je obi be ya no hwa the same thing na ye no
4: yes
0: bese upese uye Kristo ni mapa nyamishumi ni mapa ni eni Yesu Kristo adani ya semono
4: si
0: eti mua ya muka kikase Yesu se emlano wa meshe no beshe ni mano
4: yunkia tanfu
0: first one ose obisi usia tubi
4: yes
0: second one ose obibwa wabwoni bi
4: yes
0: but Yesu sachira no memba
2: wasesa ni emem
0: eti wase na mi Yesu me mesuma mede banidiye
4: yes
2: wasa ja new king new law
0: new law me mesuma mede banidiye me chila ose
4: do watamfo
0: do watamfo hallelujah
4: me dia me se mo se
0: me dia me se mo se
4: munsira wona opamo
0: munsira wo mo motamo
4: munsira wo se munsira wona munya wona otamo nyina
0: munsira wo mo motamo
4: yes
0: na mo sa so nyade
4: mo mpa ma wona wa ha
0: mo bo mpa ya ma wo mo a wo mo ha mo
4: no wona otamo
0: ah asem na de se
2: aja obi tu ene ko sua se le bo mpa ya
4: ma se
0: asem na tie na tie ni e ba wo se mo bo mpa ya ma wo mo mo ha mo
4: yes
0: ɛna wɔ mɔmɔ yɛ deɛ yi
4: ɔtaamu na mɔyɛ mɔgya wɔ soro no ma
0: na woyɛ saa ɛna woyɛ agya wɔ soro ne ba ɛti nipa bebree gu asɔre deɛ mɔmɔ yɛ mo nsa mba
4: oni bɔ ne fakyɛ
0: oni bɔ ne fakyɛ sɛ baabu ne sɛ wobɔ mpae mu w'atamfo na wodɔ no na woyɛ w'atamfo yie a sɛ woyɛ saa ɛno na woyɛ nyankopɔn ba
4: ne sɛ womamu kum nnipa no ɛhu
0: ɛti deɛ tie ma yesu kristo bɛyɛ nyankopɔn ba no ne sɛ na wɔde bɔne yɛ deɛ
4: ɛkyɛ that's it
2: ɛnɛgya wogye wopagya wo sagye yesu dibia ne nsan yɛ o
0: ɛsyɛka awurade di
4: amen
0: wowɔ akɔ amanneɛ mu sene yesu
4: dabi
0: ɔno kora de wanyɛ obi abɔne bi a wobu ne sotoro left and right halleluya
4: amen
0: peter kyee se kan na ɔde ɛtɛ bia so
4: simon so baako twa
0: na yesu asan ka kyerɛ peter sɛ peter fa sekan no hyɛ bɔha no
4: fa so ne bra
0: na deɛ ɔtwee sekan no bɛwu wɔ sekan
2: ɛna obibre ku no sɛ obi yɛgye wo a
0: naka obi bɛkum na obi de sekan
4: atwa no so a
0: atwa no so a
4: ka woda nyame kora ase
0: na ɛka nyɛ ɛno a ne sɛ anka praise the lord na su yesu kristo ma peter hu sɛ ɛko no nyɛ nnipa ko
4: nekasɛm
2: ɛnɛ wonam ko
0: ishakɛ wurade
4: amen
0: ɛti ɔse peter fasika ne shebo hanu
4: bi otwen kranta no
0: na de otwen kranta no
4: won kranta
0: no won kranta no tie ne yepa
4: but
0: Jesus Christo say sa obo pa mo atamfo na mo atamfo di ye na de owo de bo atamfo a
4: na mo ye mo jawo
0: so ma e na wo ye onyankopo wo soro ne ba
4: efise o ma wie pii
0: o no onyankopo no o ma na wie pii
4: ni pa boni ni papa so
0: ni pa boni ene de
4: ene ni papa so
0: ane sake yakopo tonsu a obeta agu atene ne fonku afu otoso gu
2: ona wontene
4: amen
0: aso otumi tonsu ofrisro
4: na
0: wi ni obi onum wi wa de bucket yakoso ho
2: odi bi si
0: ni na wa so bi
4: di bi abapisi edi amen
0: yakopo otumi tonsu na konfo na nkura na ye ma na wo se gale
2: na fuo ekoyi
0: ama kai madafo sofu bi a wode obrofu wode obrofu na da obrofu enhwei ento da na obro ni nyina eseye ishake urade
4: amen
0: da kruzo jamu tatatatatata ekona ofuru ana ukọ antwa no
2: kenyasi
0: isho jamu tatatatata mi ye jira kenyasi ye hu se yes ensuo na eto wo Antoine kwan sui bonwira yi
2: na Antoine Kenya kwa bene wa
0: atoya aye duru Kenya se na pete kakra bi ne jaye ana kwa ise sofo we dia meko akohwe Antoine shenjue na to duru wa o duru Antoine shue na tanto bonwira kwa iso gotem fre secondary school ashe wonyina tai Antoine secondary school form o lor kwa mo nyina yesuo a question is
3: this year
4: oh God is a wrong one
0: some men so for me to genya say ya madu abrofu nyankopo wantu me anton
4: God is a wrong God
0: na twa nua ma konfo abrofu
2: eh ato so guso
0: tie ni o
4: eh
0: wose nyankopo ma ni shio ta
4: guni papa
0: so na ke shio to me topa na obi anu ma petesi na de bucket ya koso ho na wenye bia kodwale
4: de bia ba pesi asaidi
2: to so gu wona otene
0: osi nyankopon no ayesom no no oto nsuo gu a omo omotene
2: na wona wontene
0: so ene omo a womo ntene so ase ne ye pa oto nsuo gu omo omotene ene omo omo ntene so
4: ase modon na odomo a
0: etise odo obi odo wa
4: aketue be na mo
0: aketue bia na nya diade tie ne ye pa odo obi odo wa
4: aketue
0: bia nim na mom na ame kire en se she obi town na se wodo no a
2: na ye sia
4: wo ketu papa wo
0: ti asem ni o o se wodo de odo wa o nya ketu
4: bi
0: but odo de o tawa aketu wo
4: yes
0: na wo tuwa so a
4: na tuje fo so nya sara
0: na atoje fo so wo mo yesa abone fo o
4: amo yesa
0: wo mo yesa abone fo kura no bible so mutum de bone che
2: yes
0: wi fu otu mi de bone che wi fu mpo
4: mo shi kro mo
0: mo mo shi ya base
4: mo ni ashi wi ba ko pro mi ni ashi
0: wo mutu mi ya fight kukru mo se wi ni ba ko chele snob don't fight rasta man don't fight one love
2: yes
0: wo ke kan ni sam na sa
4: fare ni so
0: wi ni wi ni akoro
2: we are ghetto boys
0: o wi ya ya ghetto boys rasta man don't fight sa o wi ya na wato wi ni wa chechere na one di one ne ko ye no
4: mase
0: no man kasa tra wa sa
4: ade gusin bi ato
0: wi fu ompo e kun to kwesa jira besi wo e so bo mo problem sa to wi si
4: to di fu to di fu
0: na wi si aso da mu ntimi fa bone che
2: e to fa ni nyachi o mo ta si mi
0: bo wi fu pa de just by so mo si
4: mo do de mo
0: se bi mo si tie pa ade o si wo ke ni se nu mu nyina bom na mo de agba nim one love
2: yes
0: Chese wi fo change na one love.
4: Mama wa sa.
2: Mama wa sa. Baba base na wo chese wa, o se mama kaka na peace no. O wa jashi bi o.
4: Eh, we are the man.
0: E ti omo omo tan to wi no.
4: Eh.
0: Ya no ma no achia.
4: Anka.
0: Ko su wi no otia na kaketu bi a. Na test bi wo achire ho.
3: In she right. Sa test.
0: Ocho cha na yenya.
4: Eh.
0: E ti obo modre chia na no yi no de akoni nimfa so ho.
4: E ti
0: obi a won tan to wi ni bi no. Tem bi a be sha na no achia. Reef wo de reef wo se do mu si do wo mo ho
4: no
0: na mo mi na mo nnum na na ate se urade be plepla mo tutu wo mo se wo mo ye no firima one love wo no
2: hey oja a cup piece o roman ni ya
4: mo do
0: eno mo bluff ba sa ba se wo o lady no o ye babylon
4: chele obuka na obuka e godi wo
0: Shake your daddy.
5: Amen.
0: Bible say we've won. And to me, kunta kwa wo base. Esatra wo solve wo mo problem. Esatra wo nuri. Who si aso demu timi fabo ninche? Who si praise bimi timi fabo ninche? Who si party kwasum timi fabo ninche? Who si Church of Christ im dipem? Akre kemu. Hallelujah.
5: Amen.
0: CSM, CCM.
2: Nankaba.
0: Nankaba. Nankasi. Nankawa fasi. Nankani. Put him.
5: School demu insoleno.
0: Enti mi fabo ninyari yeyi. Enche.
5: School demu insoleno. Atredi ebi bono.
0: Ti asem na tiye na tiye ni yepa. Wase toje fosye sa.
5: Nisana.
0: Na utu aswa.
5: Na samuchi ya munu ya na mkwara.
0: Na muchi ya munu ya na mkwara.
5: Dena maya ama na broso.
0: Eti ya maya ama na broso.
5: Toje fosye sa.
0: Toje fosye sa.
5: Enti mu nyepe.
0: Enti mu nyepe.
5: Sede moja wosun.
0: Sede moja wosun no siyari ya
5: inye. Nyepe.
0: Ti asem niye. Enti mu nyepe.
5: Sede moja wosun siyepe.
0: Sede o nyanku podi o nipa boni chanu. No shio ni suno omade chepa tunu. Saana babu se minu umi nusi yenge. Ya mfabu ni nche. Matthew 18 no. Yesu kasembi. Verse 15 to 17. Okay, Sembi.
2: Matthew chapter 18.
0: Verse 15 to 17.
2: Ekwaya oni wo nia ofum edi.
0: Ekwaya
2: edi wo nia
0: wafum wo
2: edi.
0: Oni wafum wo kwaya.
2: Obofaso edi.
0: Abu no chira ose. Oni se nipa ni ni.
5: Eni.
0: Na otu aso
2: a. Na se oni afum wa.
0: Oni afum wa.
2: Kone koyi na tai.
0: Kone koyi na tai.
2: Oni ni mienu nkwa tai.
0: Oni ni mienu nkwa tai.
2: So tie wa.
0: Tie wa.
2: Wanya oni a.
0: Wanya oni a.
2: Wantia.
0: Wantia.
2: Fani baba ko.
0: Fani baba ko.
2: Benu.
0: Benu.
2: Aka ho.
0: Aka ho.
2: Na se nyada se fo mienu
0: na se nyada se fo mienu anu mu.
2: Na se wantia wo so
0: a. Tie wo so a.
2: Kone koka cha asafo no.
0: Kone koka cha asafo no.
2: Wantia asafo no so a.
0: Na ti kupa ma procedure wantia asafo na.
2: Bunza bususum ni.
0: Wati. Kwa ma procedure oni afum wa di kai.
2: Koyi na ten.
0: Yi na ten.
2: Woni mi nu kwa.
0: Woti aso dem obi afom wo mu. Woti fiem obi afom wo mu. De ka koyi na ten.
2: Wo ntia.
0: Wa mpena no wa fa nipa ba ko aka ho. Ana mi nu. Yakopɔ mpɛ asɛm a etretre mu be.
5: Dabida ya mi mpɛ sa.
2: Wo ntie ba nu nu
0: na asɛm ba ko pɛ. Wo tretre mu sa.
5: Bishafo yi na. Bishafo yi da bishafo yi na obi ate.
2: Esi nkonya.
0: Obi a wanti mi fa bɔne nche no. Ana tretre nche mu be.
5: Nka. Wo bɛ so ka kire obi a.
0: Tie ne pa. Wantie wa fe na wo bofia wo fo nyina amane. Wo ba safo ni nyina amane. Efa wo kana so anyene fom so antu. Bible se bu ne so bosum so. Biti wo de kɔ no Bible so wo nokura twem kɔ ba bi. Yakopon so na de ba kwa mani gye no se wo mpa nipa wo kyerɛ no ho.
5: Na ba wi.
0: Enipa obi afom wa. Na wo pa chawo na wo mpa se wo gitum. Ada wo kwa wo ye hwan. Wo do Yakopon kwa wo de bɔne kye.
5: Nanka.
0: Ishake wura didin.
5: Amen.
0: 18 wa no Matthew 18 wa no 23 to 35 no ya fa to aso pra
2: kwati mo defo
0: na kwati mo defo no to aso a
2: we to so ine te say ohin dia
0: osi wo sura ine no so pe se ukoma eso ehun example na yesu dey ma wo
2: oso ine te say ohin bia
0: sura ine te say ohin bia
2: opeso ine nko bu nkonta
0: opeso ine nko ebu nkonta
2: ofita se bu ye no
0: ofia se obu ye no
2: odo ba ko odi ne talent of dublin
0: odi ba ko odi ne talent e dublin
2: anam se woni odi ba
0: se se woni di odi betu enchi
2: ni wale share se
0: ni wura ne ka se
2: onto ne ye
0: onto de one ne ye
2: ne ne ma
0: one ne ma
2: ni owo yi
0: ani be wo nyina
2: ba betu aka
0: ba betu aka
2: ana kwa ne gu nkotodwe
0: na kwa ne bu nkotodwe
2: se ne se
0: asira ne se mi wura
2: to bu asema me
0: to bu asema me
2: na
0: betu aka
2: na kwa ne hu ne mobo
0: na kwa ne hu ne mobo
2: na ojai
0: no ye dey
2: ojai
0: ono wodi ko odi bika ani ni paru wo ntua ka no ano se ne mo fa ni pa ne japade nyina
2: ne ye ne ma
0: Bible se hwana na kwa no bu nkotodwe
2: na ojai no wo de ka ne che
0: hallelujah
5: amen
0: ano se mi wura to bu asema me na mo ntua na Bible se ni paru wo de ne ka no hu
2: ne mobo na ojai
0: no ano ojai ano wo de ka no che
2: na akwa no firi adie
0: na akwa no ye de ne ka che no firi ho
2: ko hu no bi ono so de ne ka
0: no ko hu ni pa bi ono so de ne ka
2: dinali wo ha
0: e dinali wo ha
2: o so de muti ne mene
0: o isake wura de
5: amen
0: wo bi ni black man akwa we obaye black man de
5: black man bibini
0: na kene ye
2: ba almost
0: obaye black man shanka urade
5: amen
2: no timni mene
0: ndu obi ko
2: 10000 edia cheno
0: ana ono obu nkotodwe na nipa ne cheno
2: so ko obi
0: ana ono su free ho no
2: ko di obi odi kai ne
0: 100000 ono su free ho no sai nipa ne edi 10000 na cheno no obi su de ono su ka 100000 bible so no di odi ho no
2: oso ne mene
0: oso ne mene
2: timni mene ka se
0: wan jo su no
5: boni mini mo ku no
0: boni mini
5: wo ku na free ya
2: se tie me ka
0: ah akwa we
5: where
0: black man
5: 110
0: where black man pay
5: black man
0: Wa woni pa?
5: Eh.
0: Wo do obi ka 10000 wo de acho.
2: Wo
0: kwa na obi de o ka 100 ya.

0: na blantie no sha sie se okai etin sha ni ntini dia wo dia ma me ntini no me baba no me de ne chew
1: eh
0: na osatu ni baba fo ne sei che wonim na sha blantie yi wan wale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
1: haleluya
0: obuo ni ani die nti
1: sa kan ni nyina
0: enam blantie ne maba wani obuo ni ani die ni nyamshuro ewiase no ya fa bo yan bote se die wiase no ye yan dia na okko Proverbs chapter 1 verse 8 baba ne kan se bu
1: me ba
0: ose ntira babu sa meba babu ste waja nkyere
1: na empo wona
0: na wona nkyere kyere nso enya de ade
1: empo
0: ka emi ma meba yi kani wo betu kwa na wa hofo chi wo kyere se
1: sa
0: wo munim bible na bible ne ho nyame susum ne ho na nso no ma efiri wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopo amra eme onipa ediye wa blabum
1: sa
0: akwasi akwantu a wo kono hwo ho su ye ema asem ayonkwayonko fanko yensanom fanko yewi wunya bibia fa blafie enoma we nyina ye noma na ye onyakwadimu ni die mu a da wo kyerɛ nhyɛ no na nan ni mu onyakopon na so na oboni pa o kwafo wo se po ja ne wona
1: nkyɛ kyerɛ
0: toy
1: na ti ani monya
0: onama onipa bi a obu ade no ma me ne papa nkyɛ kyerɛ enoma wa tete die nim o bible sɛ onama eye nim nyam kɛse adi wachi
1: abotie de mawo
0: ene mrantɛ ne maba wo mu ade tu onama o ma me honhom ne papa honhom kwa ni wo mochi
1: sa
0: o me ni nyam shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no da wo ko Proverbs chapter 6 verse 20-22 wa bible ne ka sɛ
1: meba
0: nti o sɛ meba
1: wo jamran
0: so bu wo jamran so
1: na nto na nche che
0: na ma me che che da
1: akuma ho
0: da na fa che che akuma ho be biye la ho be ko no ma wo ma me no papa
1: nche che
0: wo che che no fa che che akuma ho da nyina
1: na fa be bale wo kon
0: na fa be bale wo kon so sia
1: wo namo a
0: na bible say so wo namo a
1: ma ne kwaja
0: wo ma me no papa fu tie nkwaja
1: wo da
0: se wo da so a
1: ehwe wo so
0: ehwe wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: enye wo samode
0: ma ne nye wani die sa wada shole no ma me ne wo papa futi wa fa na de be pia bonten
1: yes
0: ena mrantie ne maba wa mfa ma me ne papa futi o
1: ah wo de de
0: ka kire na o olma de so wa yekolo
1: eh
0: o le didi e wo mo motam na twem
1: twem bajimble
0: no lie
1: yes
0: no wo keken sim hu sa na okọ no wo kwa kwa nyimu bi ba won hwe ne no wo boni dua na tim
1: yes
0: no wo kwa shia pan mu bi no wo keka setia no tim
1: yes
0: eno obuoni ani die nti ukọ konfana che hospital 37 no me hospital sankese no a obuoni ani die ani wonti won notice board no kọhwe funa process no wo nkwalanko a nkwalanko nurse training college fo no a ye ba hospital won an hyen no wo mo funa process ani e dia fun ai fun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye di green share no ye di white ne to ano no woni mi share sha so nurse ni bi mada
1: eh
0: Jobi opi award wona na maame ne yale da wona maame ne yale da wona hwe maame ne sey ya eno hwe na de agu wona paper why mo hu fi no aya amade wo fi ne bebi amonam bia na edi machi maame ne hwe ne sey na se ne ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na yemie nu
1: da bi o
0: na tro kokro saka se di waja ne wona ni na nkwa na de
1: awale
0: etu ma wa no tie panyiri pe na nyakopon kokro firi mu
1: yes
0: na bo shama bawuram na obawuram a oba sha obewia na waku na wa de ade
1: wa sai
0: enti na nam la che ne maba wa wuti support ren kokko no because obuo ne de die pa nya de ade
1: ebi no
0: kanepa obi wu a posta ne ye no wa de fem fam ba wono she wo somebody bi wo soro na sha somebody na wo soro no emi ensa ba ko ye call to glory ba ko ye home call ana ba ko she obetwali na sa somebody me sha we kan o she ya tro obi shambo obi ewu ne dem poster form ne ya tro soro call to glory na mi pade tabru na nte yes
1: yes
0: tese ya frene ni munyammu
1: munyammu
0: sabi tatu wete na urade de to lo wacha
1: yes
0: eti sa di pa no ya frene ni munyammu eti na nte yes de ko no ne ya tro soro
1: call to glory
0: call to glory home call so te sey awurade afre no
1: yes
0: fie nkasa na afre no etin 72 years no wata
1: yes
0: etie no no onyakopon na afre no
1: ene
0: a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can in say gunebo
1: eh
0: obuo ne ani die ne aho blasia blantia ne nti ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a tro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
1: eh asem kase
0: Chese, wonu obuo ni ani die. Na wo kwa Proverbs chapter 23 verse 22 a. Chese am se sei.
1: Ti waja.
0: Ena Bible ne se ti waja.
1: Ono na wo wo.
0: Ono wo wo.
1: Na wo na.
0: Na wo na.
1: So ba brewa.
0: So wo na o ma mi ba brewa.
1: Emu na ni mutia.
0: Emi ma mi ba.
1: Amen.
0: Bible ne so ma mi ba brewa nya die.
1: Emu na ni mutia.
0: Ya brewa ti fi ano e ba yi.
1: Ai. 50 years ago in there.
0: Abrewa ye ba yi. Nenso abrewa nya ba yi o. Obi asempa.
1: Ai.
0: Enim te fo ne ka sey. Wo sey abrewa ti fi aye mo ne ba yi. No di asempa nti. Na na nya me ato ne nkwam o. Wo di asem. Because abrewa ne ne miri obi a bibi.
1: Dabi.
0: Abrewa betum de ne na ato efo makotena yi ase wonfa ho. O atade a wo sere wo wani nya ho. Eti abrewa bokos na nyina jam. And obi anya 78 years. Wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase.
1: E asem o.
0: Papa ne da so ti ase. Papa ne ko 18 years wo sie ne mame yensa da. And now you also ne sa wo fo na sie ma.
1: Se nse ba sa.
0: Ka eme mame ba.
1: Amen.
0: Awo fo na sie ma. O si ti waja.
1: Na wona wo wo.
0: Na ono ma wo wo.
1: Na wona nso.
0: Na o mame nso.
1: Ba brewa.
0: So ba brewa.
1: Emu na ne mtia.
0: And ye bu ya mame ne ma mtia.
1: Oh. Ara wo se
0: so fu kura tum katra se o ma me na ye wo
1: ye wo
0: o papa na ye wo
1: confusion kase papa
0: na so fu ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim animnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se aso fu anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti so fu ye be firi wo nu mo baba no se wo ko first corinthians 14 3 o se de o se nkom no wo kan ko so sem ani awu ati chere sem enchire nimba
1: sa
0: ulpo anase sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be man koso ade mpuntio be bere nimba na mo manya dia e be create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na wa kachire obi se ne maame be ne papa ne kwasi anu so onim na wa twese ka bi baba ya no tam
1: bon
0: na baba o se de am de ba no
1: oni e
0: tu etie te urade ka se mo kon keke sempa de be jim wa ko create confusion ato abusuam
1: da bi da
0: na maame no mo papa no mo yamburu won be ye obi aya ma se ne ba kure flablo chire ba ontumi an kwasra le maame na wa ma ne yire sia no akra omo kope hotel biada na ne yere no so e ne de se ni kuna ba no wan kosra ne maame because wa kosofo bi odifo bi o am wa ka kire ne se ne maame ne ne papa yede ade
1: ene
0: ye no etizo nim na obesere ko na busia fie mu a wo mbeku no
1: awra wosem
0: na toaso toaso ho ne maame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: ono na wo
0: wo ono wo wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba brewa
0: so ba brewa 25
1: na waja na ne nye
0: ti ba bru se ma wo ne wona ne nye de ade
1: enye
0: ma brother uto semla koma o papa dwale yem fie sheni
1: eh
0: papa papa blo o mami abre
1: debere
0: du ba bi o papa wo e be ma nde mise wachi na wo de o mami ntuma si abomu wo so akodu de nya se tetifi a to ye di semla wo ntu obi mami da
1: da
0: o jo mami no papa na yoro se wa sa de sika ni mtalo to ya o tra tra se du semu na mi de sana de ma wo mami no papa
1: eh
0: na ma ye se wo na o se se de o papa wo chire wo no na wo da ba wo se nu adu ya o ntia ba pa da
1: yeguro
0: 25 sese
1: ma waja no na ni nye
0: ma waja no na ni una wo ma ni nye de ade
1: enye
0: uto semra koma papa dwale ye o ma na o papa mfie seni
1: achele ye
0: ebeda na obo bless you ye
1: dabida
0: wako shetema wako shankrai o wa brochire sika ba wo wo ye free o ma na o ma me no papa mfie seni bible say ma waja no na wo ma ni nye because bible say oba oba kwasi da yoro ho
1: sa
0: oba nya so manager ni di
1: sa
0: o bless you
1: bebre kwa
0: media be pompa is pompa anke o ma be me na ye mu be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ne toilet ni bia wa wo say yes cha na ye ma me no mo mo ble papa papa
1: bebre
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na be di fuo num na wo say ato aso aba foforo na dura so ma fuo num ma brother wo sha no wa hwani ye eti hwe yesu kristo kwa be wi ase no sa asem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awurade ne mre di kan share ne nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: eti
0: yesu kristo na nka sene no matthew 19:19 tie tie wo asem pa na wo ya brother ne ababa wa ne ne anopeyo sa wi ne mre sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abet ni ni bia bo mode se ubetobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busa ni pa kro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
1: eh
0: na wo sori a edi wati Matthew 19 verse 19 to sam ka sey
1: di wo ja ne wo na ni
0: na yesu kristo na ka sene ni mu ana yesu ka se 50 16 ni mami
1: sister ose dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba be so ase ni
0: sai bi ba yesu wo be ka kire ni
1: sai
0: o che chira fo
1: ade na menye
0: ade pa ba na menye
1: na menya dan
0: na menya dan kwa
1: mo se ni sai
0: ane yesu ka ase
1: ade jo bule papa ho ase
0: ade na obisa me papa ho ase
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: ade wo nkwa na ye
1: na so person ko nkwa mu
0: na yesu ka ase so person ko nkwa mu
1: ane
0: o ka ase di mlansham ni so
1: mo se ni sai
0: ane ni pa ni ho mlansham no na o se ni sai
1: dia wa yefa
0: yesu mlansham no do so
1: ane yesu se ni sai
0: emu dia wa he ane yesu ka ase
1: dia se
0: de emlansham na ase
1: eniawu
0: eniawu
1: sai awade
0: sai awade
1: makro no
0: e makro no
1: yeda se krumu
0: inia da se krumu
1: diwaja no na ni
0: diwaja no na ni ka emi ma me pa na odi diwaja no na ni no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no homeda no so na urade ka sa nko bi kura to anke yinsi na bo ni ade enku no na si yesu kristo abre so na nu mu no yesu kristo yi diwaja no na ni no waja homeda no wada dem ho minia se ne se wu mu ade pa ni ahobrase a ba modre pa so be fiase
1: abre ho ase
0: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
1: I was the 14 sian chem
0: minia ko so e
1: ma
0: o se o se bible no se ma
1: mu ntie ma wo fa se
0: urade mu ntie ma wo fa se mu urade mu
1: na we na tene
0: na ye na tene o
1: di waja no na
0: bible se bo sem ke sha ma wo yakopo pa ko se di waja no na ni
1: na we ni mla sama
0: na bible se ye ni mla sama
1: di kan ya
0: eh Exodus 22:12 ho na urade be se ho to aso ai
1: ye ni mla sama wa
0: o se na ye ni mla sama wa
1: di kan ya
0: di kan ya
1: bo se wo mu
0: bo se ya di ade
1: e wo mu
0: bo se wo mu ni se u be nyina te
1: na wi awu ye
0: o be wi awu ye
1: ha na wa le fasa
0: oh lord jesus so pe se u ta 7:20 yes no
1: ha
0: mi ni abu ade e bro mo se u wo soro dodo wo se we ni mla sama di kan ya
1: bo se wo mu na wi awu ye
0: na e be wi awu ye eti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
1: yes
0: mlatia ne maba wa

0: When your mind, the people you love, is there for you. With what you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close, even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code Africa10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Yedo nyankopɔ ase sɛ anɔpɛ nso ama kwan na yɛ nyinaa yɛbɛka bom saa bere no a yɛakyɛ onyankopɔ asɛm bio ɛnɛ asɛm a ɛba wo nkyɛn no ɛyɛ awareɛ ho asɛm na yɛba bɛkyɛ yɛhwɛ awareɛ a abɛyɛ ade so a ama nnipa bebree ɛnɛ awareɛ akɔ akɔyɛ problem ɔhaw ne amanehunu akɔyɛ dadwen ama sesei no akɔ akɔyɛ ade so akɛse a ɛne yɛbɛhwɛ bible nom ne yɛabisa yɛ ho sɛ Bible num no hanum na ma wale. Awar say ye kwa ye faswa ye titim of friend na ne ye bekeni nyina abu mo topic bako. Na ene awali ya kwa kwa de swa chere se. Eno obi kwa ye oba bi hu ade ofie wi a. Gana sofo se jise wo motena se kopim tema ombe ye wedding aboka. Ansana unyankopon aje awali na tum. Die di kai no ye ba be hwe Bible num ye busa ye ho. Se Bible num kra hanum na ma wade. Na Bible hefa ne yakyerɔ sɛ sɛ ukɔyɛ ɔbaa ho ade wɔ fie wie a ɛno no gye sɛ ukɔyɛ wedding ansa na Nyankopɔn agye atom ana Bible hefa ɛne yakyerɔ sɛ asɔfoɔ ɛna ɛma awadeɛ tɛm bia metaa meka sɛ metro challenge ama Bible scholars ɔmo mo kɔ Bible Bible ɔmo bɔ Bible degree akɛseɛ ɛsua Bible a ɔmo agyegye bishop ne Reverend ni adia dia tu umu dise. Mi pe quotation ba kupe fil Bible. Aye chere se asofu ne ma wadie. Ana so se wo koye oba wadie ofie wi a. Agye so de kwa so de me ye shira so ansana awadie no nyankopa dia tu. Ya me pe obi obetumi amam quotation ba kupe wo Bible. Na so nya sa asem ba kupe wo Bible mu a me ga preaching. Ene ama nipa bebre awadie koye ade so ama omo a. Wo muntumi wale akoye haw ne adandura ene Adwaman na mlache ne maba wa wo mo ebo because esiesie yesiesie di kwa awade mu no omo ya ne kakra ma ne ne problem na beso ase ne nimpa ne so awade ya ade onyakopon ni jehopa esti wo onyakopon wo hisa awade no wo gumu sedi ebe ya be ma bia betumi awale ene wo hwa asofo na je awade no afa ama sese mlache ne maba wa keke wetripim mu Na Matthew chapter 24 no. Udi ya yonko Genesis chapter 24. Verse 1 to 4. Na ye musa ya musa. Wanu mne ma wadia wa Bible.
2: Genesis 24.
1: Aha.
2: 1 to 4 no.
1: Bible ni sese.
2: Wawishwe yire ma Isaac.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Osi wawishwe yire ama wain Isaac. Na wain na shushwe yire ma Isaac. Yonko wese ya sofu wa kwe.
2: Na Abraham aba akokura.
1: Na Bible ni se na Abraham aba akokura.
2: Na odi enapi.
1: Na odi na bebre.
2: Na bade shi Abraham adi nyina mu.
1: Na odi shi Abraham wadi nyina
2: mu. Na Abraham ka kire na ko ase.
1: Na Abraham ka kire na ko ase.
2: Awo hwe de owo nyina aso.
1: Na ko awo hwe de owo nyina aso.
2: Fawse ka masini mu.
1: Fawse ka masini mu.
2: Na mama waka urade osu nyakopɔ.
1: Na mama waka urade osuru nyakopɔ ntem.
2: Se enwale kenafo
1: se enkonko wale kenafo
2: a meti omu mabi mamemba bema
1: ka emi mame
2: pa amen
1: eti fitiasie no Abraham ono wu Isaac
2: yes
1: wano ena oma Isaac awale sheke wade dinda
2: amen
1: so she Genesis 2 na obo wu she onyakopon na bo Adam enti obo Adam wiye no ono nyakopon na no kope oba edine ye diade
2: ebe no
1: eti sa foundation no Ana Abraham ye de ade ajo so because Adam na ne papa ene wo nyankopon etia wo se onyankopon na ye de ade ewale ma no ene wo hye de ekwa Abraham so beto aso ma Abraham ankesa ene kope eyire ye de ade e ma ne ba
2: sa
1: ene sofo otumi koma sofo otumi kofa oba bi dim de no koma wade a abra o maame no papa enim ho ahwe sa wade no aye no me papa papa papa papa eti ene ama wade guo bebre akoso because de onyakopo ohyehye no nipa pese ye de onya ose wo kyerekyere me kwa ene wo hyehye nsama nipa ya de ade ahyehye eti unko Genesis 29 no a Genesis chapter 29 no verse 14 so ohyehye
2: verse 14 no na leba ka kire ne se
1: na leba ka kire ne se
2: ampa
1: ampa
2: wo ye me dompe ene me honam
1: ene me honam
2: wo ta ne nche beye bosome
1: na otra ne nche beye bosome
2: na leba si Jacob se
1: na leba asi Jacob se
2: ene me se wo ye me nuanti
1: ese se wo ye me nuanti
2: oba bosome kwana
1: bosome kwana
2: che me de me fa nya wakatia
1: kire me asoma wa besome no kire me de me fa nya wakatia
2: ese leba wo mama benu
1: na leba e wo mama mienu
2: opani din di lia
1: Bayi ne de diria.
2: Na kuma ne de Rahel.
1: Na kuma ne de de Rahel.
2: Na Rahel ani ma ye miamia.
1: Miamia.
2: Na ne ho ye fe.
1: Na ne ho ye fe.
2: Na ne mo nyam.
1: Na ne mo nyam.
2: Na Jacob do Rahel.
1: Na Jacob adore Rahel.
2: Doka se.
1: Doka se.
2: Oba kuma Rahel nti.
1: Oba kuma Rahel nti.
2: Maso mo mfie so.
1: Emi ma me.
2: Amen.
1: Eti aha so Rahel ana de ne ba ema Jacob.
2: Yes.
1: Jacob radi din da.
2: Amen.
1: Eti aya se dia efiri Yakobo so besi. Abraham so a eto aso a eba.
2: Mm.
1: Na verse 28 no, Bible no say.
2: Na Jacob yesa.
1: Na Jacob yesa.
2: Odi ne che na wotwe no.
1: Odi ne che na wotwe.
2: Odi ne ba Rahel manu awale.
1: Odi ne ba Rahel. Esa so ye dia
2: de. E manu awale.
1: Sheke wadi din da. Me she Bible no me pe quotation ba kopa chire say. Asofo ene ma awade. E ma ne awade akwakoye problem. Aye ke si. Ama na mlache no maba wadwumi nwale.
2: Yes.
1: Ana okoye oba ho ade awofia. Yes, fakwa so dem kobon kwashiaka. Ansha na Yakobo age atum. Me pekotechi ba kopa etre se, okoye oba ho ade a, eje so de kwa so dem ansha na Yakobo age atum. Na unya de blame premage preaching. Ko Exodus 22 no. Verse 16. Exodus chapter 22. Verse 16 na yenhwa de ebu ho.
2: Exodus 22 verse 16.
1: 16 aya hwe quotation se no so mame.
2: Wasi nipa entam nsam ho emla
1: aha
2: so bi kwadada ababawa a wonye na wade
1: ah osi so bi kwadada ababawa won fan ma na wade
2: ene ne da mane ma etrade
1: ma o ma etrade
2: no nwale no
1: ka emi ma mi pa
2: amen
1: aha twaso e
2: se naja empne
1: se naja empre so
2: odene ma no
1: so odene ba no ba ma no a
2: onkari sika ma
1: hallelujah
2: amen
1: eti eyade a emla no mpo fitina nanu ma bless be drum Moses a bless nyina no no yakopo shemla ema enani eja ene ma wade ene sa tu mi no asafo na Jeffrey enani eja nsem
2: yes
1: shaka radi din da
2: amen
1: ene ko ye oba wade a yesi ano de nkan ho kra ene ye the beginning afa na atu nkwashiaka washi ema ubo enanom ade eja nom ye the bible na kira mo wo se ne so ko oba bi fie na ko ye ro wade ene na jane ne da asedia bi o me sheshewo no utumi tu awia uwie pa oba na ba ye were Hallelujah.
2: Amen.
1: Deuteronomy no chapter 22 verse 16. Ye uya no for 28 na aka ho.
2: Deuteronomy 22 verse 16.
1: 16 was say.
2: Sabafo no eja enkan kire empanifo no se.
1: Na abafra na ja enkan kire empanifo no se.
2: Me de me ba mama obelma yi awale.
1: Me de me ba ema obelma wei awade ye.
2: Enso ompani bio.
1: Enso ompani bio.
2: Na hwe.
1: Nasha.
2: What the enemy guys sam?
1: Hallelujah.
2: Happen so.
1: O kan story no a. Wo se me de me ban amade ade. Bema yi awade e.
2: Sa.
1: Na che se eja ene ma awade e.
2: Mm.
1: Ena ene ma awade e. Oh. Ati verse 28 no. Wo se se.
2: Verse 28 no.
1: Wo se se.
2: So obalba bi hunu abafra oye obaebu no.
1: Ati so obalba bi hunu abafra oye obaebu no.
2: Won fa na ma awale.
1: Won fa na ma awade.
2: No che ne ne da.
1: No che ne ne da.
2: No o hunu a.
1: Na se ye hunu a.
2: Ani obelma a wono no daaye no.
1: Ani obelma ne me daaye no.
2: Eba baba wono eja.
1: Eja.
2: Ema baba wono eja jute.
1: Onko masofo.
2: Daabi.
1: Eja.
2: Oma baba wono eja. Daabi.
1: Pastor.
2: Daabi.
1: Reverend.
2: Daabi.
1: Apostle.
2: Daabi.
1: Uko hu ababa wo bi na so pe na so ba wano a. Bible no se koma baba wono eja ne ne na.
2: Jite intabena duonu.
1: Aha to aso e.
2: O se ma ababa wono eja intabena duonu.
1: Aha.
2: Na onya ne yire.
1: Na onya ne yire.
2: So bre na si ntie.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Eti aha no. Atra yen sai Evade she mu kana so uko hu ababa e wobi na ope no na ko hu na jane ne na na de on beka tu anim no ye wie pe wa wie
2: enu ano
1: bible so wie a abaye wo ye
2: no ni awale no
1: eti wa de sham no ene bible mu Na emi mami pa.
2: Amen.
1: Eye Pentecostal churches na dwe na omo ahyehye. Wamo policy said ye be ya ema no. Eno na ma na Pentecostal churches ne madi guma omo nsakraye no. Because adwe omo di kwanyina ne se eya wade. Wamo policy awade no said ye be ya. Won benya kwan atwe ma no. Na mom enye onyakopon hyehye ka emi mami pa.
2: Amen.
1: Amen na hwe de akoso. Etu kwatu ba bi a ye ye wagina. Ya hwe. Mama bema no na busuafo na edin ne yete ho. Shaka gradi din da.
2: Amen.
1: Ana omo omo ye dede ne nyina aye ma na busuafo. Ana na danfofo because a car bema no e bobo no. E ma na busuafo nya dia o ma dia de. E betu aka ni bi. Etu omo omo ye wedding dede o dede wo dodo shoshoshoshoshosho. Awo wedding na si nyina la aye ma na busuafo. Because we are attempting to solve a wali ya. One. Shike wa se okwa oma mi wano. Eswati. Hallelujah.
2: Amen.
1: Diye kwa uwa fasi wano. Eswati. Diye kwa uni aba wano. We are attempting to solve a wali ya. Afe se uma mi kwa flon se bre niska. Oka chene se. Uni mdiye si. Uma mi nanka se ni mdiye si weniso. Tuwa to uwashi. Na uwali wia. Afe no me nina tuto ye wia. Afe uwashi asya sovo ni problem amano. Hallelujah.
2: Amen.
1: Afe. Uwali wye pe. Na uma me pemwa. Afa usa ka kire ne sesese de onu mi sha mawale. Anya te sha fresh no. Hallelujah. Afa na emwa ekọ bema no na na wushafo nchai no. Ebla bema be wale se kim na swati. Etu kwa waje na sia. Ema no a wo mo eye waje na sia ye dede nyina ayo ba no na wushafo na danfofo. Bakwa na mema na wushafo na edin. Because e kana eba no. Ebema emwa na womo wofa no edebo a womo no esoba de ade etu hwa wede ka na ekwa ya hwe hankechefo no oba na busuafo no ehin no ententem ekọ ekabo okabo emfa mo ho eka because enya de omo betua bi hallelujah
2: amen
1: ana be ma na busuafo no so ehin no boko she kofi ye kwame ese wa wali de na ekọ maako maako eti enti onyakopon sense na ni gye wade ho nti no awade ewurade wa makwan ama awade anya problem ama nimpa etu se Genesis chapter 2 na verse 24 wonyakopon hyesa awade kama awade yade onyakopon ni je ho papa dia po ko obie first Corinthians 7 na yamfa 38 nka ho na yamfa ehọ no enshi na yamla topic foforo so Genesis first Corinthians chapter 7 Verse 38.
2: No.
1: Aha.
2: Or say, enti dia odin ba bebunu ma awade no.
1: Enti ba bo no say, di odin ba bebunu e ma awade no.
2: Oye no ye.
1: Oye no ye. Hallelujah.
2: Amen.
1: Enti ba bo no New Testament jinum kura no, Awurade ntwamu. Hallelujah.
2: Amen.
1: Every Genesis ene ba blesso so ayi history num. Ene ba prophet num. Eba ma nas prophet num. Eba major prophet num. The New Testament is so afofele. Said you are the babunu, ne babunu ama wadi ano.
2: Oye ni ye.
1: Let us say New Testament ni njana ano. Still, enani eja ne edi adi ama wadi. Eti wadi said ina niti wadi unji. Wanchi sa wadi ama ya problem ama nimpa. Nemo mangumu. Hallelujah. Said ya baya oba ane bema bet makene wabum. Nana sema okasa mungusha sa si asu ama no. Ai abamunti no ewurade wa nyira wale atawe te se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi wale no hallelujah
2: amen
1: che po Genesis no man Genesis chapter 2:15-25 o nyakopo ohyesa awade kama o se sei
2: na ewurade nyakopo de onipa ne kodua
1: ewurade de onipa kodua de ntro mo
2: se onno no nwe ho
1: se onno no nwe ho
2: na ewurade nyakopo ehye onipa ne se
1: na ewurade nyakopo ehye onipa se
2: tro mo nwe nyina dibi
1: hallelujah
2: amen
1: ko 24 no mame
2: 24
1: aha
2: santi
1: santi
2: na obalema beje neja
1: santi na obalema ewurade da ware yanti ene o se sei obalema beje neja ene ne na
2: na odina ko bata ne yire ho
1: na odina wa kwa de ade
2: akobata ne yire ho
1: akobata ne yire ho to aso e
2: wa ye ho nam kro
1: na wa ye ho nam kro
2: na ombanu obanu dadaja
1: na wombenu no
2: ade dadaja
1: ta nshata wadi dinda ete wadi shisha wadi no she Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
2: verse 1
1: aha
2: Cain Abel
1: Cain Abel
2: na Adam hunu ne yire hawa
1: hallelujah
2: amen
1: Adam hunu ne yire
2: hawa
1: power nhyɛka awurade din
2: amen
1: wankasɛ ohu ne mpra ho
2: daabi
1: adam hu ne yere
2: hawa
1: eti onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ ma adam ne yifo meboa
2: yes
1: eti adam ne yifo awadeɛ no onyankopɔn na ne hyira nadeɛ so
2: yes
1: wɔno a na ɛbɔ adam nti ɔno a na ɔkɔfa ɔbaa ne berɛ no ɛna ɔhyira so na ɛbɛyɛ ɔbaa no okunu eti ɔse adam hu ne yere
2: hawa
1: eti adam na ne yere yɛ hawa ne yere ne hawa dado halleluya eti obi ka kyerɛ sɛ duaba na ɔmokɔdiiɛ no ɛyɛ adam fa ifo a na ɔyɛ torofoɔ because wo fa wo yere a ɛnyɛ adwaman na wabɔ
2: daabi
1: halleluya sɛ wo fa wo yere a ɛnyɛ adwaman o
2: daabi
1: eti ɔse adam hu ne yere eti onyankopɔn bɔ ɔbaa na ɔden blɛ bɛrima no sɛ ne yere eti aduaba na ɔmokɔdiiɛ no wamfa no ɛnyɛ sɛ adam kɔfa ɔbaa yɛ aduaba na asi turo nom kɛ ɛme ma me ba bible sɛ monnwene ntera deɛ yɛakyerɛw no wɔ se adam hu ne yere na ɔyɛ deɛn
2: na ɔnyinsɛne
1: na ɔyɛ de ade
2: ɛnɛ
1: deɛ yɛhu yɛ yere o yɛhu yɛ mpra ne yɛnyinsɛn
2: saa
1: bible no sɛ adam hu ne yere na ɔnyinsɛn toa so ɛ
2: na ɔwo kain
1: na ɔyɛ de ade ɛnɛ so deɛ yɛhu yɛ mpra ne yɛwo kɔdwo
2: yes
1: yɛhu yɛ mpra ne yɛwo kɔ ame
2: yes
1: yɛhu yɛ mpra ne yɛwo ama eti onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ ɛma adam no kɔ 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 yɛahwɛ so ma me
2: 1 Corinthians 7
1: ai 8 to 9
2: paul 2 awalefoɔ ne asugyafoɔ fo
1: paul 2 awalefoɔ ne asugyafoɔ fo
2: na meka mekyɛ asugyafoɔ
1: ne na onyankopɔn ɛhyehyɛ awadeɛ nti wɔ se wɔka kyerɛ asugyafoɔ ne akurafoɔ se
2: ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔtena wɔ sɛ me
1: ɛnyɛ ma wɔn sɛ ɛyɛ wɔn sɛ nka wɔtena wɔ sɛ me
2: na sɛ wontumi nhyɛ wɔn ho so a
1: wontumi nhyɛ wɔn ho so a
2: ɛne wɔnwale
1: wɔnwale halleluya
2: amen
1: nti awadeɛ yɛ adeɛ awurade ne gye ho paa
2: yes
1: wɔ se wontumi nhyɛ wɔn ho so nti
2: wale
1: wale toa so ɛ
2: na ɛyɛ sɛ wobɛwale
1: bible sɛ ɛyɛ sɛ wobɛwale
2: sesɛ ho bɛyɛ
1: sɛ wobɛtra hɔ no wabrɛ dwaman
2: yes
1: halleluya
2: amen
1: aha
2: na ɔse ɛyɛ sɛ wobɛwale
1: ɛyɛ sɛ wobɛwale
2: sesɛ ho bɛyerɛyera
1: wo sesɛ ho bɛyɛ deade
2: enti
1: proverbs 18:22
2: ɔse deɛ wɔnya ɛyerɛ no
1: enti bible sɛ deɛ wɔnya yere no
2: wɔnya de papa
1: deɛ wɔnya mpra
2: daabi
1: halleluya
2: daabi
1: sɛ deɛ wɔnya yere no nya ade papa deɛ a na kyɛ sɛ deɛ wɔnya mpra no wɔnya ade bɔne
2: yes
1: bible sɛ deɛ wɔnya yere no wɔnya ade papa
2: na wɔnya awurade hɔ anisɔ
1: na wɔnya awurade hɔ de ade
2: anisɔ
1: anisɔ hwɛ kɔ John chapter 2 verse 1 ɛsɛn sɛ awurade n'ani gye awurade ho nti yesu kristo koraa ba asase wei so no ɔfa ɔno ankasa kɔ ayeforase
2: yes
1: because awurade yɛ adeɛ awurade ne gye ho yɛ papaapa
2: yes
1: enti sɛ ɔyɛ aberante ababa wo dɛ sɛ wotie m na wotetie wo yere anaasɛ wotete wo kunu wogya wo kunu yayaaya wogya wo yere yayaaya na na sɛ wote a na sɛ wobura dwaman na sɛ wonyɛ wadwere sɛ wobɛwale a wowɔ problem papapa wɔ se deɛ wɔnya yere no
2: wɔnyade papa
1: ɛno so deɛ obi nya yere a na wɔnya de bɔne
2: ɔyɛ ne bo nsam
1: kɔhwɛ awadeɛ sɛm wɔ wɔadwe hɔ kɔhwɛ trad kɔhwɛ kyɔhyɛ wɔfɛ kyɛte awurade din
2: amen
1: ɛma yɛbo mmarima na mmarima yɛbo mba ɛnsoronom a yɛbɔ yɛbɔ soɔ ne yɛdi yɛ mmanom akyi ne yɛgu awadeɛ ɛne yɛde awadeɛ no akɔyɛ gold yɛtɔn yɛ ma no eti yɛtɔn ne ma ɔba bɛrima no a na bɛrima no hwɛ nkwahyiaka ɔkɔbɔɔ yɛ a na ɔbaa no gyimi kakra bi a na aseda bɛm etu a mɛma a na seka yɛ bɛm hyɛka awurade
2: din amen
1: ne yɛkɔkyia ɔbaa no yɛtwitwɛ no kɔkɔ ase ne yɛku no because ɛna ɔkɔ wane wɔba a yɛde bi fiti 26 million 10 million
2: yes
1: 5 million
2: yɛsɔ akoraa no no
1: yɛtɔ akoraa no halleluya
2: amen
1: nkwara no da ne gold ne diamond
2: getri
1: na wokɔbɔ sa ɛka wei na sɛ ɔbaa no bɛtena wo nkyɛn na sɛ ɔka baako no ɔka baako ka mmienu no ɔka nan a ɛdeɛ na ɛbɛsi wɔ fie hɔ hyɛka awurade din da kɛi kotɛsi no ma me
2: john chapter 2
1: aha verse 1
2: kana ayeforohyia
1: kana ayeforohyia
2: na ɛdeɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no
1: na ɛdeɛ ɛtɔ so mmiɛnsa
2: no wɔhyɛ ayeforɔ wɔ kana
1: wɔhyɛ ayeforɔ wɔ hefa
2: kana a wɔ galilea
1: a ɛwɔ hefa
2: galilea
1: galilea aha
2: na yesu ne ne ne maame
1: wɔ yesu ne ne maame yɛde ade
2: ɛwɔ hɔ
1: ɛkyɛ sɛnsɛ awadeɛ awuradeɛ ne gye ho nti yesu ba ɔno ankasa bɔɔ ne ketem kɔtena yi awadeɛ ase
2: awadeɛ ase
1: awadeɛ ase
2: yes
1: kyɛ sɛ awurade n'ani gye awadeɛ ho paa
2: saa
1: n'ani gye awadeɛ ho paa enti mmeranteɛ no mabaawa mongwale na monya mponatweɛ no
2: ei
1: bakyera bɔmmɔde sakyera wadwen halleluya
2: amen
1: hwɛ ɛfisante chapter 4 no ɛfisante chapter 4 no verse 9 no to 12 tie the bible ne ka
2: sanka 49
1: aha
2: kyekyɛmu
1: ɛnkron
2: ɛnkron
1: ɛkɔdumienu
2: ɛkɔdumienu no
1: wɔse sɛ
2: baanu yɛse ne baako
1: bible no sɛ nnipa mmienu ayɛse ne baako
2: ebi sɛ wɔn wɔn bere mu akatua wɔn ma
1: wɔn ɛsɛ sɛ wɔn kɔbere ɛdeetam a anadwo amu wo ho a aketua pa e wo ho ema ho
2: sa
1: aha to aso e
2: o se na se ohwiase a
1: na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a
2: ba ko ba ma ne yo
1: hallelujah
2: amen
1: oba do okuru da ho na anadwo ba ko yale a ba ko ba ko ba ko hospital
2: yes
1: na wo so a wo wale ya wo ga da ho no wo yale anadwo a
2: muntum chiwa
1: nketenkete ba chewu ubewu hallelujah
2: amen
1: ye ti da bible no awurade ade gi awade ho no
2: yes
1: wo si nipa mienu da anadwo a wo ho ba ye won hye hallelujah
2: yes
1: na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital
2: yes
1: to aso e
2: wo se na ba ko fu a ho yase a obi nka ne ho no
1: ba ko fu a wo da na anadwo nketenkete chiwa
2: obi nka ne ho no e ma ne so no enue
1: enue hallelujah
2: amen
1: eti to aso e
2: be na so on ba nu da
1: na ba bro se on ba nu da
2: wo ho ye won hye na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
2: on ba si de na ye
1: hallelujah
2: amen
1: June July
2: eh
1: weather na ye cool
2: eh
1: January
2: December
1: eti je fo bre
2: yes
1: mun wale na mun yan pona tue no ka emi ma me ba
2: amen
1: wo si se ni ba mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
2: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
2: be si de na ho ye won hye
1: o ba de na ho ye won hye
2: na so bitu omu baako a
1: na ebetu omu mu baako a
2: banu ni ba di asie
1: ni enu no ba di ade ba ka bom ni na di asie
2: na homa ebo homa ebo homi ensa no ententem
1: na ba bro se ahoma se ebo homi ensa
2: ententem
1: na chese oba ni okunu ene ba
2: yes
1: homa ebo homi ensa no aye oba ni okunu ene ba oba ni okunu wale ade ebeka homa ye mi ensa ye ba
2: yes
1: eti urade die because o tuo jakobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade
2: sa
1: urade oboni obo awade se nipa firi mu mla na mo metra ni yensom no
2: yes
1: wa mo prince yennyem ni yennyimu
2: dabi
1: shege urade din da
2: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
2: malaki 2 verse 14
1: aha
2: wase Namukase
1: enamdiaso
2: if say urade ye woni omlantible mo yire
1: entem da si woni omlantible mo yire emblem mu jira for better for worship
2: yes sa
1: urade ye mu dansini
2: sa
1: ene for better for worship ni nyadwuma
2: da bi
1: shege urade din
2: amen
1: for better for worship no enyadwuma eye for better for better ye pade adanko a
2: ye adanko ade enwuno ba ye mpe
1: be ma adwuma sey a na oba ahyase ni obi hebu wa ba so be ma so adwuma sase ese ekosura no wa sase edi nkwasi asam wo fie
2: o fa bi ka ho
1: hallelujah
2: amen
1: opia ho ba ti no num no aba fie 12 o'clock
2: yes
1: na adwuma sase ekosuru nti wo di ma ensam kire ne yire
2: sa
1: bible ne se bra mu kire ho amoye for better for worse no awurade aye mu dansini
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: to aso e
2: o se awurade aye wonum lanti bremo yire tam dansini
1: awurade aye wonum lanti bi o kire o mlanti yire mu a na kye se wo fi awa dano na wo wale
2: fo wo shaka wa no
1: onyakopo jira finfini ho
2: sa
1: eti for better for worse ena ne ejade ne ma wo se wo na kureye ne dia me de me ban ma onkwa da nyina no sabla na urade ye mu danseni
2: yes
1: eti se kodru ba bi na sa wo jawo yiri wo jawo kunu a wo problem
2: yes
1: hallelujah
2: amen
1: to aso e
2: ona na wo twa ne kontompo
1: efese fa ba ne sa enye wo jawo yiri na sa wo jawo kunu a ana ugu awade ano a ensofo amugu awade amuntie
2: eh
1: enafofo amugu awade amuntie bible say so ugu awade na enya awade ano na wacha no kontompo
2: ocho nyankopo kontompo
1: ocho nyankopo mua
2: no twa no kontompo
1: na wa betwa urade kontompo do watra sase wesua wa wujejeje to aso e
2: na so ono no hokafo na wapam yele
1: bible say waso ono no hokafo o ade wapam yele woni na pama shebo eti mufa awade ano nko awiye ana busua bebre egu kofo awade
2: onwo ba nti
1: go high court wo kohwe hallelujah
2: eba ma nti
1: eba ma mu nti na
2: amena na to
1: na so o twaba
2: da bi o
1: o ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint dodo aye pe
2: me pe mena na to
1: na so ewa de na ma ba hallelujah
2: amen
1: buni ba bi aba wa ade na ko fa bi mra no
2: me pe mena na to na so
1: ewa de ma ne nipa na ma
2: da bi
1: eti se sister ne ngo bla ne ngo wa na no ntre se gu awade ano
2: da bi o
1: ye ba to aso to aso e
2: wa se dunum no na bakopɛ na wo honhom ka ya bi
1: aha
2: na ade na baako na ɔhwɛ nyankopɔ ho asefo betumi
1: ayɛ sa
2: eti nhwɛ mu hwɛ mu ho yie mu honhom ho
1: hallelujah
2: na ntwa omlante blemo yire nkotompo
1: nkotompo ɔse honhom mu nimpa no ɛna yɛ sa wo ewiasefo ɛna apetition snapper wade no ɛda so wo ho
2: ɔ
1: wade ni gu because ɛkwa yɛ fa so ma mema no bɔ nkwa hyeka no ɛhyɛ na komam eti oba ni din kwasi asem kakra bi a na koma na hura kosoro cheke urade din ya wo se urade ni wacha no ne hweye nti ko Hebrews chapter 13 verse 4
2: Hebrews 13:4 muni awade ni
1: bible say awade ye ni ni
2: na mu awade pa ho fin
1: na mu awade pa ho de ade efi
2: se nyamamofo de
1: efi se adwamamofo de
2: ye wale se fo
1: de ye wale se fo de
2: onyakopo bebu ona ten
1: obi a waja me yere obi a waja ne kuro onyakopo bebu atan
2: yes
1: ye ti urade pa awade jaye no pe awade se ye every am a friend a be de ade ebe mu no
2: sa
1: shaka urade din
2: amen
1: wo se
2: muni awade ni
1: muni awade ni
2: na mungu awade pa ho fin
1: na muni munyi ade ade
2: mungu awade pa ho fin
1: eti munya sofwa o church mama abachretre oni nikunu aware samu akirawo na nikunu no enko waso ni binti ukachira ne sawo ne saba ko tuchente dua wontwa na nkonko ja nikunu no sofwa utie mi atie ni ye pa bible sa awade ye ni ni ni
2: me yangu awade pa ho fi
1: ma yangu awade pa ho fi
2: nyamamofo de
1: na adwamanfo
2: ene wale sey
1: ene wale sey fo de
2: ene
1: e ma bebre e gwa awade pa ho fi
2: yes
1: ye kunu ma wale wale wo akotena burochire wotu kwa jale kunu wo gana akotena burochire bura jaman
2: sa
1: be ma so jale yire wo gana akotena burochire bura jaman enkra tanti
2: sa
1: wodi obi awale wo ha bro wo kunu wo ha e na e de ba ewiase e de wo ko say people say we am found go heaven. Shake your head in that. Bible say awade adini ni.
2: Mengu hufi.
1: Mengu awade hufi.
2: Se nyamamofo
1: de. Efi say jamamfo de.
2: Ene
1: awade say efo de.
2: Onyakopo
1: bebu wo maten. Eti obi a waja no kuro obi a waja no yire. Wa na mosumo obi awade agu.
2: Eh.
1: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa. Na intina Exodus chapter 20 verse 12. When yakopode ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sama di kan ye o yakopode ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no on power le guonti hwe o twro shem sey
2: di wo jare unani
1: Exodus chapter 20 no verse 14
2: wo se nsaya wade
1: enye de ade
2: nsaya wade
1: e yakopode wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
2: sa
1: sha wade ye ade ye ni ni ni
2: sa
1: ba ye nwa wade mpa ho fi
2: mm
1: emye ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
2: sa
1: yɛn kɔbɔ nkwasia ka wa awade ho onyankopɔn nipa na ɔbɔ no no awade bɔ no wanye ne hwee
2: sa
1: eti wo so wo de ma consider
2: consider
1: bible sɛ consider
2: te so
1: hallelujah
2: anye le so
1: ase wo no bɔ ɔdere dodo
2: sa
1: sister million wa dan
2: eh hey
1: wo ba no yɛ diamond hallelujah
2: amen
1: 30 million wa dan 20 million na ma no ana yo ɔba bi tumi ka kyerɛ ne kru sɛ eh
2: mebo
1: ade Angelina kura me ho ofese ne no
2: sa
1: wono kura ye kwa ne ho ade ne ye 65 million na meme ni Angelina me kura de 80,000 kura de mabusha fo ajiu ye kura
2: wo
1: ba kwa hia ke emi ma me ba
2: amen
1: na okuru ba kokotu 80 million na gu na fe wo ba tra wade na hia na wo sha sia se wo ye adwuma tete ka no a na ba jiji wo ba die
2: sa
1: ena ma wade ne gu no asofa me assess ke ne nyina ma enkrofo dia be num koku ne moto asolo ko e different rush no mo ye dede o wade asen so safo no omo nsham vrepu no mo
2: da bi
1: hwe do final no kisino wow
2: 5 1 di no na shim
1: na ye bu ye ketem ne ko hallelujah
2: amen
1: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem she ye dia de en she ye wade ebubu ya wade seka wa neba no Deuteronomy no chapter 5
2: verse 18
1: verse 18 no
2: na ensaya wade
1: na wasa atrashim mla se first one ebubu ye no wade seka wa neba no wasa atrashim
2: sa
1: se nya de ade
2: ensaya wade
1: ensaya wade hallelujah
2: amen
1: eti shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 na numu ye janu mablati ye so wo kofia kwa kwa ye oba ho ade na ne maame ne papa a charge wo na de omba je no okoye oba ho ade bible na koni tu bible no okoye oba ho ade de ne maame ne papa be kase fabla bia fabra fa ko ma won okase fa petechi bla fa petechi ko wo kase snap fa ko okase nsa fa ko oke na ntwe adwan bibi bia le be frɛ na ne eja baba a wo se wo je no fa ma no enka so ye Kristo ni nti untu snap bible no nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamra ma dia mamra dia de ese no etu ukwa na so se dia wo je no fa ma no chinchina no na obegye o pesa wodane ni sika na so so won pra de na koma mu pe no fama na fa wo ni ko na fa som dwemla. Hallelujah.
2: Amen.
1: Etu onyakopon wo jaware ya mutumi adema na ene eja wanfa ma sofo wanfa ma sofo e na obi tumi ye ne yero hwa de wa brochire ne maame ne ne papa atiga na hanim ho ahwe ne akwakofa obi maame abegyina ho se ne maame shawade we etwa 5 years kura na urade ena ehu awade na mobo shaka urade din.
2: Amen.
1: Etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
2: wa se the offer a yire no enity
1: Bible say esa se urade na ni gye awade ho nti no obi ofa obi yire no
2: onity.
1: Hallelujah.
2: Na do ye saa no
1: he Bible say obi ofa obi yire no
2: wa de se ne kra
1: o ye biade
2: wa de se ne kra
1: ye ofa obi yire no ye kasa onity a wa dwene nya adwuma obi agya yire wo tu kwa wo na wani ateye. Hallelujah.
2: Amen.
1: Udi obi yire chi sa cha sa wo na oni Peter se na we aloma Peter se wo na oni me we Bible ne sa menka kire o se dia ofa obi yire no wani ti to aso
2: e sa wo de se ne kra
1: na wo ye sa wo de se wo kra
2: na e ma ne nim guase na obi
1: Bible se obi ofa obi yire no e ma e de nim guase e
2: na
1: obi nya to aso e
2: na hohuru ano on pepa
1: na nim guase no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu Bible say wonim guashe
2: empepa
1: da wona mane yetere wo mana mane yetere tere wonsha akora we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chee me hwe na ma nani ase nyina papa ye no. Hallelujah.
2: Amen.
1: Wo si wonim guashe empepa da
2: sa
1: he o dia uduru ha uduru fie na ho na o dia busa se ablanche bi a na ote wo okofa obeyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ose di ofo be yire no to aso mame.
2: Ose oniti.
1: Waniti.
2: Na ode se ne kra.
1: Ode se ne kra.
2: Na e mane nim guasie na obenya.
1: Obi ofo be yire ana obi odi obi kunu no. E mane nim guasie na obenya.
2: Na ninkunu ni obelma bufu hie.
1: Bible se ninkunu ani obelma bufu hie.
2: Na awrato da no emfiri mu mfi.
1: Na awrato da no omfiri mu mfi da. Judgment day. Obi ofo be yire ni obi ofo obi kunu. Ani obi a wo sey awade. Aware sey ofo. Bible se judgment day. Awrato da no wo mfirimu mfi da to so e
2: asi.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Wo so mfirimu mfi da
2: sa
1: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 adanum dia janum esabia ye ka che mo fa ye djuma o 23 verse 10
2: wo se na aware sa ye fo
1: na Bible se aware sa ye fo
2: asha sa se no so ma
1: look at the Ghana
2: and
1: aware sa ye I to say force no ade ate na ade hye nyina ye wale gum na egugu ye she ye wale tell beka ho na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so kogya na yere okogya na kruminua oti nsem ye asakira sakira papa na urade nkasa nkira wo na urade on two for wose na wale self for ade asha asase no so ma to aso e
2: na no minti asase no dia bobo
1: aware sey ye nti asase ne yadien
2: edia bobo
1: edia bobo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Awale sey enti asase ne yadien
2: edia bobo
1: edia bobo Ghana asase asey nyina ene yedua duane a dishe de fertilizer gu asey nyina ye aware sey ye ai abasase ne edia bobo ene koko okuraje sa de fertilizer gu asey ni nyina firi wayire wonpra wokunu wonpra boyfriend girlfriend wonpra empram why was fetetetetete ya obi di obi yire chi ya kache chire wan person de ya djuma mi pe kwotase ne ba ko a chire se ukoye oba nwade a disa wo de kwa so dem ko bon kwasia kan ye wedding ansana yakopo aje atum mi pe kwotase ne ba ko a chire se sofo etumi jira na ene eja tumi di obi bam e ma wale e bra ena ne eja enim ho ahwe mi se se menyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokura de mamie beja preaching mi tro challenge Bible scholars ni na Matthew 19 wo sesey
2: wo se aware gya ye ho asembisa
1: aware sai gya ye ho asembisa
2: na falesifo ne banenche beso
1: ana falesifo ne beso ne hweye
2: se obi wo ho kwan se
1: obi wo ho kwan se
2: asembia nti
1: asembia la nti
2: oja na yira
1: oja na yira na
2: obo ase won se
1: ana obo ase won se
2: monkey kan ne se
1: monkey kan se
2: efifitiasia
1: no
2: obo ba ne beema no
1: yo obo ba ne beema no
2: obere mane oba no obo won
1: belman oba e na obo won
2: na o kan se
1: na o kan se
2: yenti no nipa beja na ja
1: yenti no nipa beja na ja
2: ne na ho
1: ene ne na
2: but no akofa na yire
1: no den ho akwa dia de akofa na yire etu hwa ena ne ja wale a oba na okunu wale a ne ya nti awale bia ewa busua fie no wo hwa enta nyina
2: sa
1: tokwantokwa bempa because o se nane agya no hye mu wale a mu firi wo mu na makope mu hu baabi atena
2: sa
1: ti ablanti a wo ti wase wo fie ma ne nya wo de prope na kope baabi patena
2: sa
1: na unia no ma no begu awade no
2: yes
1: ka emi ma me pa
2: amen
1: me ni aba wo du kuna kwatena busua fie bo pofoforo hallelujah
2: debi confusion
1: na confusion baba ho wose nane agya mo ka mo ho bomu a monko enane agya eka mo bomu wi a monte mo ho firi wo mumu na monko pe baabi ntena
2: sa
1: monko ba mo sesen mokokura na mo ba poto na mo bedi a ewurade nsem
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: to aswai
2: wose yenti o baba gya na gya ne na ho
1: baba gya na gya ne ne na
2: no na ko fa
1: ne ho ko bata ne yire
2: wo nyina koye honam kro
1: na wo nyina koye honam ba ko
2: ti na wona so nya baanu bi
1: hallelujah
2: amen
1: enane agya ade moma awade awi a mo ye honam ba ko awalefo mo nya honam ti abrantia ya ma wo yire fa ofun kakra hallelujah
2: amen
1: ababa wa ya ma okunu fa ofun kakra adwom bone ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
2: da bi
1: cheke urade din da
2: amen
1: adwom bone ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so mbe no ba ye ho namba ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
2: amen
1: se de utumi mu wo ni padua no sa de urade so kasa kyrew urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen
2: amen
1: ye ya ya fun ma urade wo ye mabo hallelujah
2: amen
1: fiti sable ye sa kyra ya dwen awade e ye urade mo se enye problem o na su ndi pa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
2: amen
1: ade se ya wade ya pa titire kan ho ya bufuo hallelujah
2: amen
1: awade oba so hu so be ukunu go soro na waba fom hallelujah
2: amen
1: ukunu ba fom a na wo so ade wa ko soro na se ko ye negative plus negative a na peja wom hallelujah
2: amen
1: na bible sa wale sa ye fuo be jira tem wom to aso ai
2: enti di onyakopon di akabom no
1: enti di onyakopon di abom no
2: hwe na nipa bi antiti
1: hwe na nipa bi anya de
2: antiti mu
1: ene hwe se na na eja etiti awadiem
2: awo enti
1: ukunu nam nim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opritipriti ukunu sa minim se adwuma no kra ya ne die wo sa yesu wono na oh adwuma mu a yesu masoma no ukunu sa private care ya obe wari ode ba yi sa anya ne dia o akosia betimi abema we pad na se wakura de o de kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja abema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akam bom no se ye hiawo se ya ho kire o ema nipa biala o ye ohino o ye president o o ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya diade entitim so aso e
2: o se
1: ah
2: okache anu se
1: ana okache
2: anu se mose mai kwase nye enya awade
1: ana mose si ma kwanhye yenya awade
2: wose wonse
1: ana si wose
2: makumadin ana mose ma mpanse
1: ana mose si ka se
2: monya moyire no
1: ko jai wo yire
2: efifitia se no
1: efifitia se
2: na kente sa
1: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kente sa o
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: to aso
2: e timi se mo se
1: ntimi se mo se
2: nya ajama mo nti
1: wo yira nkobo adwama wo kura nkobo adwama
2: na se wo ja no a
1: se wo ja
2: na na wo ma ona sa awade
1: ayi adwaman ene owuo ye beba ho hallelujah so wo yiri kobo adwaman ye utim ja no ukiri kobo adwaman ye utim ja no but opa utim fa wade hallelujah utim ye de ade e fa wade because o se ye fa ye fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
2: ade che
1: na de che na mo de che no san koye bia odia utim ja no hallelujah
2: amen
1: because o se mo ni adwaman fo ni afra
2: sa
1: ani aware se ye fo hallelujah
2: amen
1: no bia o ye odwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwere muni ni nidi sai de parpo babo sa muni ne mo eto ye continuous obi o ye ntata so na so de woni hu ne ba ko mieru mi ensa o sa o ji no afiri wa blabom ade ama kwan ma wa de jaye ba ye odwaman ana roman 7 no so to aso wa hama me ana wo ko roman 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadiem ye nkan ho to aso wa heha roman 7:2 no oso ba o se okunu ase ye de ne kunu mra ye ade achechire no eti so okunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wudi a wonye de ade na so ofa de kunu achi a aya ware sha ye fo na bible so aware say for so beja won chefa e wo jata die num twaso
2: ose aha e ti mi se so jaja won monti
1: anya jama monti
2: no bija na yira
1: no bija na yira
2: no wale for fra
1: no wale for fra hallelujah me yiru kwa anya me de meja no wase aware
2: ne papa
1: wase yiru mu me hallelujah
2: amen
1: meja no wase aware mikro num wi waja no wase aware etu na okware oso to bo ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre na okofa de ye mfa na duru baby na se wuntimi na se wanko bo jaman wanwu na se wo nom sa kwan ne su jaina bible she waya wan se ye fo na obi ala obe wale de twaso
2: efsefo ne se ne se
1: na suafo ne se ne se
2: sa na onipa na yirentam tie dia
1: na suafo se e urade se sa na onipa ne na yirentam tie dia
2: na anya se owale
1: ene ye urade ene na che se nse se ye wale aha
2: ka che won se
1: na ka chere won se
2: enye nipa nya na betimi agi we
1: enye nipa nyina na betimi agi
2: di wona wo de ama won
1: ene wo mo de ama won
2: na itutufo bu ho a
1: na itutufo bu ho a
2: wo won se
1: ene bu ho a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
2: o wale ye
1: ka emi ma me fa
2: amen
1: ye wo bu ho de oba kura betimi agi ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bu ho de bema bi beto ne nche mfie nu modumi eh eh onfa ho obebwa ho na manani kura ne bema so
2: sa
1: bible se ono sa nipa ne de eni tutufu obo awurade na ne de ama won se won mo de om nante sa me yanwale na wa wote nka se sesa wale de
2: so wale
1: o so wale to aso e
2: o se eni tutufu bi su ho no ma
1: nipa bi su ho a
2: o so eni ntino aye won sa
1: obo ho a o so ono heaven nti won pe se bema bi abe ha no
2: sa
1: heaven nti won pe se obe bi abe de ade ebi ne port twaso
2: o se de obetima ji we no
1: enti wa obetima age no enye nhye
2: ne by force
1: on for show hallelujah opa no wa wale ompenso a menwale e wa urade nhyem nemom so we wa dwe so wale na ko buruburu jaman dia e urade no obedi no nyonyonyonyonyonyo chaka urade dinda enti wa bie kwa to ama o se wutumi sha ho so nti ye de ade
2: wale
1: wale hallelujah
2: amen
1: aha twaso 19 no for 19 no mami verse 19 what can ho
2: verse 19
1: aha
2: diwo ja no nani
1: verse 19 no
2: aha
1: aho sa lo ka verse 19 ye diwo ja no nani twaso
2: sa wa se diwo ja no nani
1: aha
2: abrante ne ka che no se
1: na abrante ne ka che
2: be di anwia so
1: me di anwia
2: di na di na ka bi
1: di na ka bi o
2: yesu ne se
1: yesu se ne
2: se so pese okon kwam a
1: so pese okon kwam
2: koto de awo
1: koto de awo
2: fama ahiafo
1: no koto de awo nyina be ahiafo hallelujah
2: amen
1: ha cheke urade din
2: amen
1: eti first corinthians 6:9
2: First Corinthians 6:9.
1: Chapter 6, verse 9.
2: Now, who knows what I want to know?
1: Bible say, who knows what I want to know?
2: Enko nyankopon hindie mu.
1: Enko nyankopon
2: chea na. Ma ona dawo.
1: Ma ona dawo.
2: Ajamamfo.
1: Ajamamfo.
2: Abosonsonfo.
1: Abosonsonfo.
2: Awade sayefo.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Let us see ka omo mosuma bosuma. Awade sayefo ka ho.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Book of Colossians 3 na verse 5 for be ka chero. Ana Colossians 5 verse 3 no so be ka chero. Sie ka abosonsonfo a enye kwa ku firi no. Omo mu ja omo yele nam no omo ja kru no omo nyina ya abosonsonfo te se kwa ku firi no. Ate se ayi antuanu. Ajamamfo nyina ate se saa. Mlepem no ye be preach for adwamamo ho we de enye adwamamo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
2: sa
1: we se omo mo ntin nyankopa emie no hanom
2: adwamamfo
1: adwamamfo
2: aware se
1: aware se ye fo
2: sa
1: wa yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me num sa wa ye basabasa nkwa so ntin me ja no bible se uko first corinthians 7 no a oso so ko wale na se onimpo no onyini a bible se nya no
2: sa
1: na ono no ntia se se uno uko asolo oru susum bosum ji ono no bakwa bible sa ne de mane nko ka emi ma me pa
2: amen
1: na wo onwate se de be ya wo me ya ware se yeni
2: sa
1: hallelujah
2: amen
1: na bible so bi oba wale de ye ja no no oru so ade ade
2: sa wade
1: obi ja de yire na so so ko fa
2: sa wade
1: hallelujah
2: amen
1: abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wo ya ware se ye fo
2: sa
1: so obi ja de yire na kwa wale foforo dia asa oba no aye free ade otumi wale be ma so saa ojan ne yire na kwa wale foforo oba no tum nemom so mum ye no no we wale we wale na so kwa wale a oba oni ni kru ntama tete na mu kuso obo ka asam no na kwa fa bible say dia bi
2: wase wade e
1: wase ya wade e eti revelation chapter 2:21-22 no Revelation chapter 2:21-22 e kai ho na fi atwa dwuma die ne so
2: o se
1: chaka brade din wasai
2: na mama na bre sɛ
1: onyakopɔ so ama bre sɛ
2: ɔfasa kan firi na gya mamu
1: fasa kyerɛ firi gya mamu
2: na so wansa kyerɛ
1: wansa kyerɛ
2: hwɛ bɛde mɛto mpa so
1: hallelujah
2: amen
1: bible no bɔne awurade de ɔmbɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ aware sɛ yɛfɔ ne adwamanfoɔ hallelujah
2: amen
1: ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ aware gya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛdɛ ne agya no awurade de nkwaraa no ma mo no mo na ɛwɔ sɛ motete akora no ma akora no bɛyɛ ɔbɛsono awurade hallelujah
2: amen
1: ɛtu kɔ proverbs 22 verse 6 a deɛ nti na awurade mpa aware gya yɛ no proverbs chapter 22 verse 6 mɛbusɛm
2: abɔfra no kwan ɛmfa so
1: nti wɔ se ɛnɛ ne agya no mono monkyerɛ abɔfra kwan a ɔnyɛ deɛ na aware sɛ yɛ ba a momo bɛyɛ de akyerɛ akwaraa no kwan ɛtu hwɛ nkwaraa a yɛ stɔbɔn no nyinaa awɔre gya yɛ na ma nkwaraa yɛ stɔbɔn nkwaraa street children saa bɛ nyinaa firi awɔre gya yɛ papa ne maame ne gya yɛ dadadada mɛma nso wɔ su bi wɔ yɛ mu a yɛnkwasi asu
2: sɛ wɔgya me deɛ a
1: wɔne wɔbaa ne gyae a
2: nkwaraa no nso ɛnɛ mehwɛ
1: nyankopɔn bɛhyew rof halleluya
2: amen
1: ɔba ne gya wɔ ama ne nkɔ ne baabi nkwaraa no
2: yɛwode a
1: awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ woyere gya wo na ɔkɔ na wɔfa wo ma na wohwɛ wɔn hyira nka wo papapa wɔ se kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so
2: sɛ ɔnyini a
1: ɔnyini a
2: wɔmfiri ho
1: ɛnɛ abaatan ne baatan bi wɔ ho a wobɛhu ne ba a ɔsɔre na ɔnum no ɔbɛba na nkwaraa no nyinaa da yɛne tam yɛde hwɛ nkwaraa ma nkwaraa yɛ stɔbɔn hyɛka awurade din
2: amen
1: ate ɛti ɔbaa ɛne bɛma kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so
2: ɔnyini a
1: ɔnyini a
2: ɔmfiri ho
1: ɛne ɔkristo hwɛ ɔkyerɛ first peter no ma chapter 3 verse 1 to 6 ne yɛfa nkwaraa no deɛ no mɛtoa so
2: saa petro wo mɛdi ka no yɛnsa ɔsɛ ɔyere no mmɔ bra pa
1: bible sɛ ɛyere nom ɛmmɔ bra pa
2: na saa la na mo ɔyere nom
1: saa na no mo ɔyere nom
2: mommrɛ mo ase ma mo ara
1: halleluya
2: amen
1: awurade mpa wɔre sɛ gya ɔsɛ yere nom mommrɛ mo ho ase ma mo amu kunu nom
2: saa
1: toa so ɛ
2: na sɛ binom antie asɛm no so a
1: sɛ obi antie nyankopɔn asɛm a
2: na wɔfa ɔyere nom abra ba papa
1: ne baa wote fie mu no yɛahwɛ wo ɛsɛdeɛ wo ne wo kunu seteɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo ne wo kunu sɛdeɛ ɔma wadeɛ no seteɛ na yɛkɔn dɔ awadeɛ halleluya ɛnɛ deɛ kristofoɔ maa paa wadeɛ fie bi mpaa obitum ka sa somasie ne ne yere nti menwale da toa so ɛ
2: sɛ ɔbɛhwɛ mabrabaɛɔbɛhwɛ
1: mabraba a ho teɛ so
2: ɛwɔ
1: suro mu
2: moma
1: ma hyɛhyɛdeɛ ɛnyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa so
2: ɛhalleluya
1: ɛnɛ ɛma kɔ awade a yɛde kɔpa ahonyadeɛ halleluya onyaka a fama wo kunu onyade a fa bra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim siste bi ne ne mpaboɔ akɔ 38 wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔwiase halleluya ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma lase bɛ 1.2 na ne kunu nama ɛpɛbɔsia kɔtua nkwalaa school fees ɔse moma mɔ
2: mahyehyɛdeɛ
1: ɛnyɛ honam ne deɛ toa so ɛ
2: manenya honhom a ɛdwoɔ
1: manenya honhom a ɛdwoɔ okristo ni ba ma wo dresse nyɛ simple toa so ɛ
2: saa
1: ahosiesie no ɛna ne boɔ ɔden deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔhu ne sɛ ne boɔ ɔden
2: na
1: kyerɛ sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ ɔden na wowuhu no awurade wɔhu sɛ ne boɔ ɔfo halleluya enti nhwɛ deɛ nnipa hwɛ dɛ mo hwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so ɛ
2: ɔsɛ na saa na tetemmerɛ mu no ɛma kronkron a mosom nyankopɔn
1: kronkron papa bi som nyankopɔn no
2: ɔmohyehyɛɛ wɔ mo ho
1: ɔmohyehyɛɛ wɔ mo ho
2: ɛberɛ wɔ ho ase
1: ɛsɛ ɔpɔ wɔ mo ntadeɛ nyina akyiri no yɛbrɛ yɛ ho ase
2: ama wɔn kuro
1: ama yɛ kuro nom me nua baa wobu wo kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkaɛ halleluya
2: amen
1: kristoni baa wobu wo kuro ɔgyedi ne baa kramɔni baa wobu wo kuro wo kuro ka baako na ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
2: sana sela etie abraham efere
1: mi wula sana sela etie abraham
2: efere mi wula
1: ɛnɛ kristo ni ba afere kunu kɔsi papa kɔjo papa dada bla kɔjo wɔsi wɔ fere ni wula aha
2: ɔno na sɛ mɔyɛ papa
1: ɛno na sɛ woyɛ papa
2: na mo nsusu ahundie biala
1: na mo nsusu ahundie biala
2: moyɛ ne ma
1: woyɛ de ade
2: moyɛ ne ma
1: woyɛ ne ma etu kɔ Ephesians 5:25 na yɛnkan hɔ kɔhwɛ progress no ma mi